Thank you.

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

انتِ رائي إني أقول ولا

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات.

فمن يتم قصد واجب لا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

Meu amigo. Mën nañ ci citer benn lu mel ni Ivomec bi damay gis ñu si bëri tey yarkatu jur yu bëri dañ koy am. Des fois nga gis ñu jël ay antibiotiques yoo xam ne ñoo koy joxal seen bopp jur gi, wala it ñu jël ay vitamines yoo xam ne ñoo koy joxal seen bopp jur gi.

0: Provi şimdi. Ñi jaay
1: Man daal ñu xeex garabu mber bi.
0: Xeex garabu mber bi ba ci nit ki ak animal bi. Parce que ñoo ñoo koy jël ay li fu nekk lañ koy jël di ko jox xar ñi wala nag bu ko defee nag xar yi bu demee ba ngand la dem ci dal bi jënd ko nag def na yaare gay la ji. Merci beaucoup. Fils lay wut léegi nag nga jaay ko kooku jël ko këram yóbbu ko nekk poson bi mën na ko jural des maladies cancérigènes yooyu ay feebar yoo xamante nii xamuñu ko woon ci ma xamuñu ko woon loolu moo am léegi ci askan ci askan. Beneen bi mooy bu weesoo automédique

Sénégal dafa pëcc xool ñu baal ma si terme bi si kàllaam dafa pëcc xool ndax boo xoolee bëri na dëkk yoo xamante ni sont tellement bien organisé maanaam wut nañ ay yoon ak ay pexe ay jumtukaay yoo xamante ni jur bu fa judd dinañ xam

ñongi jaajeufal bu baax monsieur Moussa Diop machallah jangati amna solo lol limu wax moy deug te dina lol la wax yow itam li nga wax moy deug man ñu ne la ko téral loolu ak jaaj nga di ko téral loolu ak jaamu yàlla la waaye su ko defee nag l'islam day bëgg nga defe ko ci anam boo xam ne du la lor te doo ko lor mooy lii monsieur Moussa Diop wax léegi da nga koy da ngay di xaw a sore trop léegi nag day mel ne kër goo dem maanaam gétt yi ñu ngi ci fenêtre néeg yi. léegi-léegi sax nit ki ngir mu mën a noyyi ci biir néegam day jafe ndax xetu gétt gi ñëw. Xetu gétt gi léegi-léegi ci kaw terrasse yi lañ koy def xar yi bu ñuy tuur ndox. am naa nekk. ci seen kër waaye balaa naan dëkkandoo ya sax ñooy xam ne diw xaram mi mar na ndax mbee bu ëpp jooy bu ëpp léeg-léeg nga di ko fàtte maanaam na nga ko war a toppatoo wi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg doo ko man loolu nag yéen sax.

0: Paul, baka tank deñul kon danañ ko tej ci barab diko jox lanen ba karok jeexital ba di deñ waye moment bi mi jeexital ken amu sañ sañ lek ko té fi même ginaari sax da ngay gis be ba be melokal bi so boba dina terewul kuko lek ndax sobe bi jeexitewul ñaarel bayit moy na nga fexé ba boko teyé nga fexé ba bamuy muy man di dundé sa ñak yaw mu baña don xar mo pour ça balan ko mom ba pare waye dal l'islam da nako nango su fekke ne yow do lor jurgi jurgi yi du lor nit ñi wax deug yalla nga may ma tuti nak fofu moy da ngay gis keur go xamne kenn na fay mom xar kenn ba nopi du lor ki kenn lu noy dañ ko wara defé ci anam bo xamné day soranté ak nit ñi ba do lor kenn manam bul ko lor yow mi ko yor momitam bu mu lor da ko doy
1: a lolu mom lu am solo la ndax amna ndaw so xamné da koy faral di réclamer lu bari ndax da solo la wan qualité ndawal bi mais sel yi ndax tabaski diine la sel ci côté bobu bi am solo torop kon seigne moussa légui buñu joggé ci walu production muy walu yar bi légui nak dañuy dem ci walu

0: bi ci top moy xat da fay dundé sobé fay da fay dundé sobé
1: laaj bobu duggot
0: mi ngok duggon na dem ba sobé bi nak jeexital ci yapp bi bobu dé médecin xol nañ ko bané lim lek jeexital na ci yapp bi su boba mënta tabaski li fek tejuñ ko ci barap lanen yapp wo li gora manam yapp wo continuer nek yapp li fek mi ngi am problème bobu ci bir yapp bi suñ ko tabaski du doy
1: lolu sax bokku na ci li tax ñu bëgg buñ né suwa la tabaski xarmi di wor di nan ndox kessé parce que dana tax lañu mujjé lek amone ay problème ma baña ag ci ndawal jëre jëf
0: banen mi ci top moy xar bo xamné dafa manki ak cër manam dafa juddu walé manki ak cër manam dafa juddu ci ñetti tank ak yoy wala mu juddu walé benn bëd bu dé suñ fi mom taxul ñu ngeen ko way xeyna bo génné côté ay pakistan japp yoy ñoo mom mi lég lég daf leen di faral di
2: dal mal
0: mal formation ba du doy mal formation du ko benn cër ñewul niki da juddu walé benn nopp wala benn bëd wala yoy su boba xar mi du doy dañu japp du doy ba ca tok moy xar mo xamné dafa dof dof bu continuer manam dafa perte mémoire bu continuer nga xamné tout temps rek wala man na wax du ko meuna jëfël doy wa bu leg leg rek outil leg après mu deñat dara neku ci wa bu lé dafa perte mémoire bu dëkk ak mom so boba mom du doy dégg xar bo kenn ko meuna tabaské niki nonu xar bo xamné ben tank bi dafa dag manam juddu walé nako manam dafa defone sox mu dag so boba du maski niki nonu xar bo xamne mën tambe dafa lu manam xar bu lu bu amut kat manam mënul mbé du wax xar bobu du doy
1: amé capitaine lolu gaay duñ ko xol ci xari dé lolu gaay dal
0: boy côté série amon
1: dañu xol ni xar bi sour na wala sourut rek taxaw fa de jëni sax na be jëni sax am paré nañ
0: bu lé ci
1: tam am li nga wax amna
0: l'islam bañu ko ko lek way bu de dang ko bëgg tebeske pour am tiyaba tebeske mom yalla bu ko namo wa di nga am yapp waye do am
1: tebeske
0: mi ngi wax niki nonu xar bo xamne dafa am xetu gini lolu xam nga day souvent maladie mo koy war
2: wa
0: dafa amé xetu
2: so bok day am
0: wa ndax batay dañuy japp ne ak fara ko waral
2: ali dose
0: mi ngi wax kon faaw dañ koy
1: fajj gis kon day wone ni rek ni ko l'islam santane buñ ko samonté won ak non amana sax yeen da ngeen noppalu
0: da ngeen di noppalu mi wax ma sha Allah mi wax xar bo xamne dafa am xitu gimiñ gu jeegi dayo nga xamne boko ki rek ko ko ba l'islam ndax dafa am yo xamne li tax l'islam santane ko protéger entre nit ñi le seen dundin manam yi nga xamne entre jambi la ak boromam rek manes na ko teunk ci ñaari téré tek né wa l'islam bo gisé li tax mu yaatu at yi nga xamne da kenté nit ak nit ya bari ay yi nga xam la rek mom yoy mom tax ko compliquer non legui bi nak bu fekke nak dafa am xetu gimiñ ko jeegi dayo lolu mom dañuy japp ne febar la kon so boba desu ko man ray deng niki non xar mo xamne du deg dafa tax du deg
1: ah non niñ ko nes koy xamé
0: waaw sam yi xam nañ ko même sax
2: ciokay
0: ñu ngi turki da nga xam xam
2: du gimiñ
0: ni ko wala degul bu fekke ne degul dañuy japp ne ab cycle la waaw dañu japp ne matul daal ab cycle niki nonu xar mo xamne genn ba dafa dag ba jeex waxon nako legi yi mom moy yi nga xamne boko tobaske mom dudul bax manam yo amoto baske way amoto baske ma waxat la nak juroom benn yo xamne bo mané am manen mo gën waye bo muñta am manen boko tobaske batay baxna di nga am tobaske
1: manam aramul me
0: dañu aramul wa gore way ya ne xawxal aramul yoy moy bo xamne ul badeñ waye dafa xar comme
1: ni ma don laj
0: ni ngo leg leg amna ci ño xamne dañuy xamé nonu sen xar diko xar bu dé mom nobil mom wadul waye dañ ko xar su boba téré wuñ ko rawati na xar xar bu ndaw ni rek pour marqué téré wuñ ko waye bo mo bo xamne waye batay mom bu meuna tabaski ki nonu bo xamne nobbi da am bën bën ma ba xar mé dañ ko bën waaw batay fofu lay dugg bo xamne bejeen bi dafa fette rek dafa fenn manam nga xam waye xar xar rek manam bëna mbëkkante ak morom ja be jeen bi ki waaw nga xamne manam su ci rañi ko dañuy bañati nga tabaske ko bo mané am manen waye bu dé mi nga am batay baxna dara neeku ci da nga am tiyaba tabaske
1: bu damé touti nak comme ni doon wax ci genn gi
0: tay
1: manam nga xaj ko ñetti xaj bu dé genn gi ñaari xaj ci dem nga ne mo ko tabaske be jeen yi amul nak
0: kay yépp kay wut ñetti xaj lañ ko xaj bu féké né mom da dam ba wad mom tuddol na ko légui mom baxul bu ludut nak né werna ba deful ben jeexit waye bu fekkene dafa dam di nacc moment bobu nga xamne xar ba ngi souffrir nonu l'islam day téré ko ko ray l'islam day téré ko ko ray niki nonu xar bo xamne dafa juddou walé ay nop outi ba danaka neexa xamé
1: ma formation
0: mi ngok dey du gatt ci ma formation mi ngok bobu téré wuñ ko ko ko lé ginaaw ba juddou walé nako rek manam am bé mom la taxone ñu téré ko moy da ko amul manam da juddou amuko mal formation bi nak mom djuddou walé nako way da touti ba upp so boba bo mané am banen mo banen bi ci top moy xar bo xamné ko tap manam amatuñ ngor mo te siap xar bu jigen fi nak bari na fi sam yo xamné dañu tap ndax wax nañ ni moy gëna nexé yafal xar bu gor buñ ko tapé buñ ko tapé dañ koy sip rek way téw batay matna da baski dañ ko sip rek
1: am nañu dañu yor keur amana sen loxo jotul sen ginaaw
2: lo cheru
1: mu cheru ñen ñi lo mo leen di duggal ci lool
0: mom dañuy wax ne mom dara neeku ci waye bo mané am benen rek so muñta am benen nit batay mom lu bax la rawati ni situation bi nga tuddu leen mi ngok yor ben famille bi metti wu la wala men boko mané ngi ëpp yapu kon su ko batay baxna boko tebeske di nga am tiyaba tebeske dem baxna kon dal yoy moy yi nga xamné yi boko su nekké ci xarmi mom darul bax boko tebeské do am tiyaba tebeské yi bo mënon ak anen mo gën dañ ko sipré du té batay boko tebeské ka baxna waye suma don teunk dañ nan liñ gëna tam ci tebeské moy xarmu mat sekk egg ci kaw manki wul benn ciir amu benn febar su boba sax moy gëna dimbalé mission Seigne Moussa Diop mi su ko défé lam bëgg am yi mu tan nim soxla isien mom lañ soxla médecin yi mom lañ soxla ñepp mom lañ soxla nga xamne kon gis nga leunkelo gogi mu doon wax day duggar fofu batay manam ci sharia manam l'islam day soxla waat manam di jëflanté ak ñom ndax leen taxaju protéger nit ki lu ko taxaju protéger nit ki ñom ñepp da naka bok seen ay jangat day daldi mëna doonat ben kon l'islam nim bëgg ci xarit rek na doon bu mat sekk bu amul ben manki manki nga xamne buñ ko xolé duñ na xar mi de da nangam manam day doon rek xar mo xamne xar la wa waye buñ ci sétlu ben secret moma gën bu may gën bu mané rafet lool num gëna rafet ndax suñu borom dañuy wax ne lepp lu ko nit di defal loolu lum gëna tey gën wa lum gëna tey rek gën ba ci sarax ni donc bo don sarax nit lu sarax bi gëna jek gëna taru moy ëpp tiyaba
1: ma sha Allah serigne abdou fata
2: am sax ci lool
1: aje bi ci fitel
2: xamu jigen ak taxé kën xamu jigen mo tabaski
0: day mat tabaski day mat tabaski bu mané am mu goor rek baax na su mënul am mu goor so boba mu jigen ni mo gën nak
2: waaw
0: parce que mom l'islam limi ñëk soxla rek moy xar bu muñta am mu goor nga jadd ci mu jigen bo déme bu mëno am jigen nga soga dem ci bay
1: waye sik valable ci xar mu goor yépp sik yoy lay
0: sik yoy day ñëwaat
2: rek
0: waaw insha Allah dañ ko koy topé
1: lolu amna solo légui capitaine jënd nañ xar mi dara tan nañ xar ma ñu soxla bi nga xamanteni comme niñ ko waxé rest yépp ñu xar bi amana ñetti fan de ci julli gi wala ñenti fan xar mi yobul lañ ko sa kër bi xar mi lan ngay digge diglé ndax mënut ñak dem sa kër bi té mënoko jënd ci jouru tabaski
2: effectivement
1: wa jouru tabaski wala bok ñukay def lu neew la kon yeen le rek ngay diggal askan bi xam ni jënd nañ xar yobul ko seen kër ñu samonté ak mom ak it xar mi ci bopam lan mo wara waccio ak mom pour ci jour bi buñ tay lewatal ñu am ndawal de qualité
2: xam nga naturel xar même bu tebe su jot sax ñi ngi yor ay xar seen kër yi naturellement di respecter li service de l'élevage wax respecter calendrier vaccinal bi manam ba mucc ci yenn febar yi ba seen xar boko seenu sax biso xaru yari bo tay sax ci pay pour ñam ko wax ko waxaat bi pay wax automatique bo lewo ci lu koy lor diko duufal pour lor ko ba fasal jidd ci
1: prix de revient
2: bay metti voilà bu lolu xewul mom d'habitude nit ñi xaru yari ku am moy xaru yar ngay dem mo ñëk nek ci ci boko amul dem outil dem ci xaru naale de la ci jangal wa amna ñu dem la parce xaru naale seen xal eh da ngay gis xam nga du bok ak ciogal yoy yep bo do ci kër yow ci nga jënd sa xar indi ko sa kër man de préférence man ni wax ak yow rek d'habitude bu tebeski ji déssé 2 jours wala ñu subal tebeski la indi xal ci kër ji dama yo xaj bu yag dem dara lo li ngay wax légui parce que di nga géré né faré di nga sank ay sawam parce que xar la liquide biologie dañuy jël fam koy yobbu est ce que sa cœur amna condition yoyu amna ko rousouf am wax na ay ki lañ am ci ki lañ dëkk ci ka xat ay ni dañu ci condition yu réunir motax de préférence da téel nga yéxa jënd mo gën quoi wala bok nga am condition yoko yobbe yoko dégg ci kenn mu répondre norme comme ni ngeen wax légui enclo yi mais bu dul lool nga jënd ko indi ko ñetti est ce que tebeski bu koko mom rek garantie nañ la bañ la koy jox comme ni ngeen ko wax répondre na critère fofu la lay def rek moy lek moñu faxe ngam information sa lek gën ka daan jox ca daral ba ka daan jox budé sak la xaw ni ngeen xati ngoñ na lek ngoñ budé ay sombi la lek sombi budé ñax way
1: échanger
2: waaw ji xamni fa dal na fi ay ñuma xam waaw wala nga nan da ngay accélérer pour mu nga am yaangi ci musibe il faut naturel baye ko nonu mu ñëwé nga kay jox lekkam sax wutul bari ba bisu tebeski bi comme niñ ko waxe bañ lay suba la mo wor moy ko nit bu wañe tam dem nefaré ay skiyam du bari tay di nga mëna di nga mëna ci légui nak qualité bi ba bañ yi raay ak yoy nak mom li ci la sax moy
1: sang bi
2: tang sang bi la rek parce que bu ñëwé sa xar mom am ñox ni ñu yobu geej c'est traditionnel ñen ñi dex ga moy ñu dëkk ci sama bëkk ko li fouta
1: mais sang bobu am place bu am solo ndax
2: ñu koy wax
1: bi sété dina la dimbali ba nga xamé ni bo xey ray der bi ni mu tilimé won mëna am ay doomu jangoro du lalanté ak yaq bi
2: nga xam ni
1: jëf ko motax sang bi fofu amna solo
2: ne suba la dañ ko wara sang doomu set wécc bros ba mu ko xarni set wécc nga bu oral ko mu baña lekati sax nay nan rek lekati mu wor wañu ko dara parce que boko sé do boy fess bo fekké dafa fanané lek mbakh li da ngay sonu sax parce que mbakh bi yeb day
1: fess
2: voilà motax quoi légui nak ba ci fofu mom amul problème d'habitude en général
1: légui ray nan la wara mëna démé yeen condition lañu wara mëna yoon yeen chart lañu wara mëna téggo pour bay da ñun li ñu xam bu mu mut ray abattoir la wara doon dafa wara am ay bërepp yo xam mom lañu homologué pour ñu fay lewetal jur gi mais fi tabaski amna tolérance yo xam ni ñi dañuy lewetal ci kër yi
2: effectivement
1: ak yeneen jour sax yu doon tabaski yu met légui yoy nit ni ngay dundé té culture dañuy lekkalo motax tolérance yi parfois mënu di ñak lool ban taxaway gën ci
2: c'est complexe parce que man def na ben dëkk bu ñu wax Barcelone tabaski fekk ma fa ben señ bi ma fa jité won tabaski sax ci doomu señ Touba ya surtout señ Touba ya djumu daal jëgëk dëkk bu ñu wax Salou sa Espagne ginaaw Barcelone Tarragona Salou colonie ko Sénégalais mais gis nga Europe ñoom do gi sax xarma parce que ñoom dañu seeni code comme ñeuf ni code de l'environnement code de la
1: santé
2: code de l'eau code de l'hygiène am nañ ko mais comme le c'est traditionnel ak gëm ci ak commune parce que mëno dem keur nek na sa carapa ci jé les gendarmes lan ci amé do ci génn sax Europe nak dañu organiser ay société organiser ñëmé wako fa def boko défé bañu allemand croissant Europe do ko def ci motax fofu tebeski da nga lay tok ba ziar ñu la añi tagal yo so yoon ñu ñi dem abattoir lañ ko défé jeexna dëkk bu xar do am dret duñu tour fi def ci ay pan mu jant bi tinko fu na nga tour fa kenn du mëna affaire xej ci dëkk bi do nga koy sen tour appel tour bus ci suba ak ci ginaaw suba wala nga ñew ci ben koñ gas fa do fa affaire yi do ko sax
1: suba det lool bu nga wax ñu après
2: voilà
1: ay samontel mais ray bi rek ñu yëmu bu ci
2: ray bi
1: après seigne abdou fatah
2: di voilà ray bi mom c'est très simple ku ci nek sa cœur wax dëgg yalla mom lañ wax hygiène individuel et collectif manam individuel yow la concerné sa set bop yow
1: sa set bop
2: collectif nak wax dëgg ya
1: nga bok
2: duma nek ci même environnement seigne fata bëgg lu baax ak yow lu bëgg lu bop xam ki day bëgg lu baax wax nga ko fi légui ci début waxtan man ma ñoo loro la manam ñu dëkk ci même kër nga ray saxar seigne fata ray ma ray seigne fata dem respect commission ray bi comme lolu demé nam nga ray sa xar né a xar ku
1: pa kay xour lay gis dé pa kay denc
2: fa lay dou da nga wara sa lay dou pa kay même féké dang koy denc ci condition yo xamné du am lu ci ko nappé la corrosion pa kay bu corrosif xamone corrosif bu xamat
1: bu xour
2: waaw amné dencé non pa kay bu ko ñëwaté lay dé sax pass né na c'est vrai
1: wa deug yalla at ba at dé ku jënd am xar won nga sé mëna bolalé pa kay bu bess
2: ko merci parce que xam nga wuro souffrir mom ligueyam la
1: dina ci ñew
2: wuro ko rel muy son
1: dina ci ñew
2: ba paré nak bokay fess respecter les protocoles ni ñi fess ci sen naari gën même bu yéxé sax respecter
1: dafa ni ñew xolli
2: ah waxtan bi am na ñu wax waxtan
1: waaw
2: boko laalé yaq na sa sanawal ko sé tass yaq bi ci fini yaq na sanawal
1: waxtan bi toké da ci ki mom
2: toké da muy non motax nak condition ray bi bo respecter condition ray bi déjà xalatal né xal bi da ko fi ko wone ko wara raglé moy de créer ci biir teul bi ko wara fa nga xam nga réré mom toujours day am ay foxna fexel ba lepp lo xamné impurité la aba manam lo xamné soxlo ko da ko consommer tek ko non exposer ko au soleil mu baña xéñ nga xamné bo jogé fofu légui nak
1: am nañu ci ala rat dé
2: bi paré ak ñu xam dañ ko wara def non c'est automatique ni ngay réé ké di fess am ñoo xamné c'est rôle fondamental moy gérer les abats plus les impuretés les
1: microbes
2: baxé waaw nga réglé ko ranger ko mëlé xex ak yoni ñing yi biw bu ko défé nak yow bu yaq jigen ni bu fa ki lolu demal nga jël ko pour am fu mbali bu dem ci buntu ko mais lolu comme yeb douf mënuma ko mënuma ko
1: dinañ ci ñëw li inshallah dinañ ci ñëw
2: mais lepp ci commencement wala rek
1: waaw
2: bu ki di nak da koy def lé waye bay fa bay jëni bop bi ana waxna bop bi sax lu ko fess li ko fay baye dem lak bay fa parké pour dem fan mëna waaw légui xam nga lu ñuy it la paris émanation des odeurs mais ya bondu kenn dul noy nga la su dukko ben deuxième la prolifération des mouches et des qui kafa et autres sax yi ñu ko tudé
1: waaw
2: fetu sax lolu fu ñu mujjé febar dem ci kër pour wara yoy ay gal ak ay fa lay jogé rek monsieur lolu légui nak
1: lolu amna solo seigne abdou fatah capitaine ñew na bu baax par rapport la ke walu lewetal bi gis ngeen ni mu ko lewetal bi yeen char toujours rek ñu ci cadre meuna am ndawal lu sel bu alal
3: lewetal bi ba ci jitu moy gis lan duko wutal wax moy nañu julli ba pare monta jitu julli bi bu jant bi yëkëti ko ba taxaw bañ julli ba paré ba nopi buñ jitu kilifa gi
1: manam imam
3: imam nañu bayyi motax imam souvent nga gis muy indi xaram ci jakk ci ngir bañ nit ñi buñ télé egg diko jitu ci kër motax ci jumaaji lay rek bu imam khassiya baray kenn ku ne man nga xar ci l'islam nak yow ñu ko mom man nga délégué kenen mu rayal la waye li l'islam bëgg fofu moy xar mi ci biir ray bu buñ ko xor ñu ñal buñ ko rayé ci anam bo xam anam bi gëna rafet moy dañ koy teural ba nopi jappalé ko ngir sédd bi gaaw

diko jëfëndiko wante nak dañuy xol ci anam bi nga xamanteni mom lañ koy jëfëndiko lool nak toggini da ci am solo motax nak dañuy gatché ngalamal jigen ni manam soxna yi ay jambar deug lañ ci walu togg

ndawal bi diko mussal ba pare sokko saf nga xamni du nan diw bu bari bi nga xamanteni nit yalla def na soso soxna legi soxna yi buñ koy togb ci cin su ndaw lañ koy togb manam dañ koy ber kon nonu lañ ko soxla ndax xar bi ci bopam yalla dafa

wante lakk bi da fay bax ñukoy bolé ak ay ligni manam ak ay crudité ginaaw bi nga jëlé sa oignon muy soblé bu ñorut nga mariné da fay bax bo amé ay olive ay poivron ay oignon

wala ñuy xewlu xet yoy ay technique la yo xamanteni dina permettre ñu mëna garder ndawal bi lu yagg wante boko défé lolu ba paré ngay jël sa loxo dik ci duggal wala ngay jël kuddu bi nga xamni mom ngay lek dik ci duggal dana taxit lolu denc bi du yagg

0: ten bo xamanteni dañ nañ ko def demb baretut mais mo ngi am ba leg moy ndawal bi ñi sel diko wek diko xare tam xari bobu it nañ ci baye xel bu baax ndax wax deug yalla musi dox diko laal la def ñu mëna amna si serigne abdou fatah ginaaw lekku tabaski ndawal ni ban conseil nga am bo xamanteni meun nga ñu ko ci jox
1: okay jeureu jeuf seigne assane

barke xawma da waye sa yu nekk ci kër gi li fek jexul jamm do am ñaarel ba yitt aada ji ngi ci doxale aada ji ndawal gi dana nekk ci kër gi yeen wax ngeen legi ne muntaya yag nañ ko

mbusam ba keurum muy ñew togo ko leg leg ay côté mag lay ñew mbusam mi ngi ci film bobu kenn amu droit togo ndax da am wala ci xar bi faawu rek dana ko xaar bam ñew aaye togo wala yoy nak

musal di wer di acc ci kaw ay mbar ay nangam te déjà yakana bu ma sukkudu ko ci lim wax lola ganul dañuy musal tek ay fan day fanan biti ma nga xane manam yap musal ni xet gi keur gi kenn du noy mom moy tane barim bi ci top moy li nga wax moy baril gi diko ansoné di ansoné nga xana manam bu xar mi xasse ba faatu buñ ko lewetele day melni kenn señu tuté lek ci kër gi lén lu du ndawal

tangi ne libar persime ñun lakk bi rek kenn ku ne manam da nga ci jël libar di xaar añ ba ba nopi dañ cey dal di doli lek yap mu ne gan ci sa bir bi nga bëgg ci atak bi sedd

jëfandikoo ay mbir yoo xamante ni léeg-léeg mën na am ay jafe-jafe ci wér-gu-yaram askan bi. Moo taxoon ñu ni nañu jéem a def vidéo bi waxtaan ci ak. Xeetu lekk yu bëree bëri dinañ ko wàccee ci benn bis. Ay conseils yi nga xamante ni nag mën nañ ko ci joxe mooy bu ñu ñëwee ci tabaski dèjà ñu commencé ci fi nga xamante ni fa la ñuy defaree xar bi.

ay jeexital ci biir yi di ay biir yu ndaw ak mel loolu. Donc ñu fexe ba bërëb bi ñu leen di defaree dèjà mu nekk bërëb bu sell. Beneen affaire bi nga xamante ni bëgg nañ ci attirer attention nit ñi mooy bépp ndawal bi nga xamante ni ñu ngi koy jëf.

ci res bi, donc ñu inspecté bu baax, xool bu baax couleur res bi, xool consistance bi, lamb ko, xool naka la bindoo ndax amul ay donj yu sew yu bari yu ci nekk, yu mel noonu ci res bi nañ ko bàyyi xel. Loolu moom lu am a ci bisu topp. Fàttaliku ni ndawal bu koy lakk tàngoor mooy ñëral, waaye bu safara du flamme yi mooy ñëral. Léeg-léeg da ngay gis ñoo xamante dañuy bëgg flamme bi di nekk en contact ak yàpp bi, te loolu dafay indi ay substance yoo xamante ni gëmul. Yenn ñi sax dem nañ bay aadama yi mën na ay flamme, contact bu flamme bi ci ndaw xamante ni ñu ngi koy lakk. Li nga xamante ni mooy population yu particulière yi, mag yi, ñi am diabète, ñi am hypertension, ñooñu faw ñu leen di bàyyi xel. Te xam ni conseils yi nga xamante ni ñoom leen di jox ci seen lekkin, conseils yooyu dafa di

donc bu ñuy defar yàpp bi nañ fexe ba lépp li nga xamante ni mooy gras visible graisse bi nga xamante ni mën nañ ko gis nii ci yàpp bi ñu jéem ko dindi tant que possible ci buñ koy defar bu ñuy lakk yàpp bi.

moo tax diw bi nga xamante ni dina mën a nekk ci yàpp bi. Bu ñu defaree yàpp bi ba noppi itam war ko jëfandikoo, ñu xam ni jëfandikoo yàpp bi mën na nekk, waaye nañ fexe ba buñ koy consommer ñu fexe defar.

duñu mëna gis jiw bi nga xamanteni moom lañ koy boole. Yooyu dafa di ay mbir yoo xamanteni jafewul te lu am am solo la, lu mën a tax nit ki mën a bañ a am ay yenn loraange yi ci bis bu mel ni bisu tabaski. Quantité xorom bi nga xamanteni xorom bu bari mënee bàyyi xel dafa di lu baax. Après nag bu ñuy jëfandikoo ndawal yi nañuy éviter lépp luy boisson gazeuse. Dañuy faral di wax ni ci bisu tabaski boo naanee boisson gazeuse day tax nga digérer ay

هبلي بعقدي الأسماء خير يمن أمسى يكابد أهل الأخير لها اليوم

jang mën la ñak ni ñepp jang wa jang ni ñepp jang jang lepp ñay la raw sa ci gi nga xam mo lay tax xam sa bo mo lay tax ñu xam mo la lu gor gor lu bu baax xamna jang mën la ñek na ko ñepp degg jang jobu kenn ñepp wara jang ñepp ñu wara jang kon jang mo waral ba wara jang mu wëbëti ko nak do rasul yoro

alhamdulillah rabbil alamin ban bokke ci pamti ay pamti mom ndax mu jamma bi ñaan jang bi ñaan wax waxal nako bokku bil mustawa li beul qudus mo sallam bi ay zulul

bule ñi sa man ñu bokku ci mo tax bu tolo fi dañ la jëf yépp ngir joxe war ko ci ñamaru señ tuba gi ne bu ngeen ñew taytam ni ligueum señ tuba wara demé da ngeen ko def ndax señ sidi da na ni jëf ji mo sa way bi señ ba ci ñoy tam fa mu

0: Ah, sì, siamo da loro lì. Sì, fanno dire tutto il dottore.
1: Yeah.
0: Lei me ne ho, ma sento ne che ci tombo mi arrivi. Che muoi, non lo tocchi di buona hanno, wahna solo si cinghia il verghi. Nem a me solo. O pu solo ci sa chi, come coming a commentare, come coming a l'estate. Why non lo così mi gemmelece a gunda.
2: Panyburi ak jamono bo dimension bo nga xamanteni borom xam nga sax lolu ñu xantiyo diko yoot waye bam tonto kaddu ngu yemi bo nga xam andi na ko ci bi waxtani melni nit ñi dañ ko dañu daye dal xam ja e gis bi ñeen tonto ci xassidam bo nga xamanteni dama wax ne ku ko don tahlil xasside gi ni ñi tuddé jëbul xasside da lay won environnement bo ci bop niñ meloon ci xantiyo wo Jawab Abdul Latif. Bim nopé bëd yëm ci toftal. Moy bëy yi nga ni ni ni di alité son borom. Ci subhana min fil barri wal bahri ma. Ya xol. Xam yow ñi ngi lay bolé ak non yo xamanteni wala ya ngi dugg ci loxoy non yo xamanteni. Lañ doon pexé ci yow moy diiso ñi ne dañ ko faat. Ñi ne dañ ko tum ranké. Ñi ne dañ ko tejj. Takrigo ñep lenn luddul sun borom ak magayu amiro kabini sun borom dégal ni xam mom
0: ñu nek liko wër rek
2: waaw liko wër lay xol
0: mu ci gis borom
2: waaw di ci yekkal ci sun borom xam lool lu yene yeme la subhanahu wa fil barri wal bahri ma
1: agar magyo
2: agar magyo gis nga setantel jeri ji te jeri ji la nek de waye xam nañ ci gëli jëm motax
0: Mesa, mashallah.
2: Ne mom dara ka man nga ne waqafat yepp ay timan. Waye li ci gëna nek timan moy li ma xale nga xamne nasara ni ni ñi xaba balé ci taslisum borom mu len di wo ci sun borom. Ne ci wo
0: ba wa daaw.
2: Wa bay wone ne sax mom nga nay li ni xexé ñom moy yëte sun boss.
0: Moy wëte yalla.
2: Sey sey miñ ko wax non. Mashallah.
0: Waye
2: yëmu ci wo nasara waye dem ba ag ci geejgi nak yow mom ñepp de bokal yëmu ci bokk. Xam nga mom du yëf. Boy teub lepp na nek ci na sun borom
0: cheyna
2: am loolu deugal wa in shay'in
0: illa yusabbihu
2: bihamdihi nga xamne mom day melni tawhid nim ko waxe won legi lay tay nek wax ci mu feñat ci bir dundu serign bi ci ngeel ben ba ni wagne ko lepp di tawhid nga xamne kon loolu tontu na wa nit ñi bisé ak bamuy del am loolu tontu na question bi nga xamne mom la ko xamna ni wax deug dokul may señ bi waye damay wax ni ñom ci deug deug ñom yellu muñ sax di wote ci tawhid dañu dañu tawhid waaw xamna bu señ bi gëna dugg ci waxtani bu gëna dugg ci ni señ bi wote suñu borom xamlé ko ni suñu borom ji ni am ni señ bi ni mi defé yalla mu yalla waay ni buñ ko doon jakkalo ak ñu seen parce que dañ gis ni ñom ni dari ni mu wuté di mat yalla waye ñe bo leen di sétata ci kanam yow da ngay ñëmé yalla ndax ñëmé ni yalla benn mindeef la mo xamanteni wala benn nit la bo xamanteni ni da leen nomu benn preuf rek xarfu lay ci sétam
0: sarina lool lool bo
2: ba de wax ci borom sey lool mu nekk waxtaan wu ris bo xamanteni xamna ba sey bi gëna dugg ci tombe dem sopp yalla da ñuy gëna jëf inshallah
0: jërëjëf señ ba legui taw wi turu xasse
1: dañu fegn manam lepp dal da nga delu ci yalla
0: lepp
1: bu lay ci turu waaji ay wa kanam ay sa'd abdullah
0: abdul
1: khudus
0: yo
1: yeb ay turu na abdul khadir abdul samad
0: abdul khadir
1: gis na abdul muhaymin
0: wa yeb ay turu yalla
1: turu yalla la bo ñu ci ay dekkam gis na daru salam salam turu yalla daru khudus
0: salam
1: daru man daru karim gis nga ko nafi' gis nga way mo hay bi khudus yeb ay turu yalla yo xamni boko tamo degudi
0: lañu meuna jé
1: am yeb dal nga dafa gëré sun borom
0: yaa ngaan leppam rek dal nga ñëlo ci
1: lepp lay fex rek
0: manam moy li nga wax ci ñëlbeen gi tawhid solo sim am nga xamu penc ni ngi ko jangé da ñu waye ñoo té buñu jangoon dunduk señ tuba ñu dundé dundum gi boko jangé bam jéxat ak yow dañ ci gëmé yalla dañ ci gëmé yalla ndax dundum gëpp tam xey moy li ngi ko waxé bo xolé fam tambalé ba fam jëlé tuba bi
1: tay mayé ko yalla may lu bari ba dana yalla may na yalla may na gëmuy dërmam yalla may na mom
0: wa tuddu
1: gëmuy
0: moy ko dul jeexal
1: dara subhanallah
0: acca manam ama torkala day melne li nga do wax rek bam wete itam dafa mu ragal fa khaysu ma yakhaf ilaha kal fa khaysu ma takhaf ilaha min khaf yakhaf kam min khawf kullu had mu nek lo am solo lo xamne day melne lulul jeexla ta tombe bobu moy taxaw di jangat tawhid ci bir dunduk suñu tuwak maqam wala station antum waraya antum kulliya
1: beniyo mo deglep
0: mo deg lepp te lolou gis ngeen nim ci essayer saydan saydan nako wax dara len jare mais sen karam jare sen day jare
1: argule
0: waaw waye nak fam mu ji rek moy illa ibadiya sa dijawna kon e mom dundam waye ndax mom dundu ko rek moko ñoron waye wala denkané na joxé ay orientation ci nit ñi ñu yitté wo xam xam l'islam bu am solo bi di tax
1: deug waal ba am solo nak seen bi dafa nekkon muslih
0: muslih
1: xam nga nek salih da do nek muslih
0: deug la
1: salih mom xeyna mëna yom da fexé ba bax la mo ngi doon mission bawlay gina tawhid waxana len mo gum ko solo ci xam xam yi bu ñewé ci la nga tambalé
0: ci
1: moy kon mo waxane li ñëk ko di ab talibé
0: moy
1: mu jang xam xam tawhid
0: ci
1: li ñëk war ci talibé lool lu mara baye la fi ne lu mara jang
0: mara jang am solo
1: li ñëk ci ab talibé moy mu ñu dem jang xam xam tawhid
0: bala mo def dara talibé bu nek
1: awlu wajib ala al murid tahsilu zadihi min at tawhid
0: ci

0: Khalil Ahmad da nga defek man ci ay had asari bari wax ben wir ci lool mo gëna yëmel say pass pass moy xam nga ñu xam nga ulama usul dañ wax né buntu pass pass yeul lu ñu ci sukkandi ko li tudé khabru ahad lu tax ñu né pass khabru ahad liñ ci am ci saxam moy zan nak legui ki xam mom dafa jël had ñi nek ñoo xamé dañ la wuti ci passeport bu bon
1: am señ mom da ñewoon ngir muccel nit ñi ci joomte yoy seg la nga xamantene mo gëna baax ci passeport yu sel ya mu jangalé ci yar ci dund ci yar ci ñi nga xam ñoko top
0: day na
1: lool buñ ko top
0: bu dund dund lay nek wa ngay mën la def xam mom wa bo xolé ku mel ni mo wata damay wax ni ku bëgg degg señ bi deug deug nim

0: mo ni wax legui mais après dal waxtan yi ci deug deug gadjiru nak amna solo ndax señ bi da ci teunk bu baax baax ni señ bi causé won ci
1: manam señ señ señ boko teunké dal ci deug deug moy li nga xamantene mo nekkon pass pass yontu bi jangale won ko lu jamono di dem am ño xamné indi nañ ci abrah señ bi bimu ñëwaaté da dindi rax yoy nga xamantene mo fi nekkon tafani yoyep da ngay delu wat ci señ bi mo lim dundu ak lim bind comme niko señ bi waxe baña atté yi nga xamantene rek ñom ñoy comme ni nga xamantene julit bu def ab safar wala mu def bakkar duñ ci atté islam waye nga baña jël yi nga xamantene ñom dañu wacc aw yoon di ci atté señ bi di ci atté yoon wi waye nga delu ci señ bi ci bobam delu ci am bindam ci bobam boba da ngi gis lu am solo day melni kon señ bi jël jëm ci
2: da fa fenn porte bi fi ne
1: da fel waaw
2: manam ñoom wodul lu bes bari jëfëni ko ñu japp ñoom ñoo ngi dëgg
1: ñoko mom
2: ñeñ ñi ci taxana ñek bari yu def jëfëni ko mom
1: ma sha Allah lool sax bokku na ci li tax sëriñ bi wax ne ci émission bi nañ ko tuddé alkitab wa sunna ñir ñu xam ne sëriñ tuwa mom li mu wax lepp gënul li ni tax émission bi nonu tudd ñu tudd alkitab wa sunna nga am sëriñ tuwa mbiram ñepp gënul alquran gi nga xamantene mom la gënul ci lepp mu gënul wal hadithu asfumina haditha wal furu'a kal kitab ani alladhina amtana'u min al matab gis nga xamne mom motax ñu motax ni nga wax rek ginaaw mom dulu bes señ tuba ci bopom aqaidu sunniya ak ahlu sunna wal jamaa da ci waxon ne watil kal junna motax ñu jël émission bi tuddé ko non al kitab wa sunna ngir xamne am jangale moy seigne touba liggé bi nga xamné ci jëfum mom nek salih waye nek muslih timit am ñum ca yar ba nopp waye ndax jéxé bayina fi jéxé ci liggé bo xamantene ba aduna tukki fim né danañ fi danañ ci ñi fi ñew gënaam danañ ci mëna jarri ñu moy liggé bo am solo ko
2: am sam nako seigne modou ci commentaire bu am solo machallah wala jox na day jokk tu ñu wax rek man gisatuma ko kubini ay nak ma sama gax xam mo gatt waye ma dal manam bima yere bima yere limi
1: yo señ bi limo sa domaine ci gënal ba am ci doctorat at na sa ngey jox
2: manam dama dëgg gis sa waye xaxade am na suñ suñ ba ma sala jamal de
1: waye ma ko dama jox xaxade ma sha Allah
2: ak gis na dal lu bind mom wax ak yalla ni waana mo gis ko
1: bind lu ñu toll

0: yoy ñu sukkandiko ci saxale yalla yo xam ci kenn
1: té
0: ak yeneen ayat yo xam ni ci deg deg manana ci señ bi rek lay ñew seggal la asafatu yi nga xamanteni bokk fa ci yalla yow am nga deg deg tawhid
1: mo
0: dalay jox mo nek ci moy dus
1: té
0: mo ngay fekk ci teus etal
1: khajjad ali bi huna
0: li ci gën yéne moy harfi la ilaha illa allah yep tahid tahita
1: ci yalla rek la jëm ci yalla rek
0: muhammadu rasulullah yep ci wit balisa sax nga xam lu di abdullahi
1: am mom xam na yalla tek ko place am jël yonent bi tek ko fim ko war tek
0: ko fim ko
1: te du jaawala ñom ñaan ñep kenn ku nekk kum do
0: wala di jaaw
1: Allah
0: lippi xolam manam ben beuy bi kenn dugg ci lippi yalla la lippi yalla la
1: duggal ci gënal
0: waaw kenn dugg ci
1: du bokka
0: ben arab bu ci nek bo xam bi kenn meuna ci amal amul
1: tay waaw
0: waaw Allahu rabbun jalimu to wote wajjal rubu bi
2: jalilu
0: jalilu day war bu yakam ci wax ne lu gatt gatt juroom ñaar ki maxre
1: waaw wotal ko juroom ñaar ki lay
0: juroom ñaar ki lay ngir bañ ko tumal gis nga siñam di ben am ñollu tege ci wetam ene ah xamna dakar mo ngoy ci ko ron ki di wañ
1: waaw
0: gis nga mu tax ci sikim la ene ah nanu ko de ko xëc ak waji mu daal di delul ci mbinde
1: delul ci mbinde
0: la ko ko may digete mborom wu ci ken
1: te waxul mako bin lu waxul lolou mako sak sa wop
0: yalla ma gëna yalla ko jox te li ci gëna yimo te li gëna yimo fofu moy alissu wal jahaju yep lañu depp ci ne karama lu sax la jël wali ibn tay ngeen di bind ay téré
1: ben ci ko
0: da ci bind ay téré lu ben andu bu wat bind ci téré bu am solo ko xam ci mi ngi dugal ci bi fa majmu fatawa ki lo xam ci serigne te lolu ko dapp na
1: waaw
0: kon kene yimou te weddi kara bi ko yalla jox ci gor yalla ni bokk ndax lepp li ñu nat ci gor yalla ba japp ne kara war na mëna xey ci mom fecc ci ci war yalla te du ay n'importe qui ñoko netali dedet ay kangam ba ñu xam bokku ñu mom tariya ñaari gana yakal lolu li ci bindu
1: ñu bindu ñu
0: yakal li ma xam moy téré bi téré bu ma
1: ba
0: ala bisima wa nga xamé tay momo mo nañu sax amul la mom dokay manifesté wa tire yépp da nga ci fekk mu bind ko ci fata yo tay fi bi dara tire yépp da nga fekk mu wa way nga xamné señ bi dal ñu ko neex intéressant la mo da way gaay li yo solo moy

0: Ini tuh dia demo ini.
1: Enggak.
2: Kon gis na ne ba bari waxat na ne fa alam annahu la ilaha illallah manam xam xam li ci jitu moy nga xamne yalla rek moy yalla lolou ñu ñëw ci alquran batay yo example la ci waye it xam xam tawhid moy li ñu jëk la ab jam ci bammel manam ci fat ba dugg ci bammel ñukoy laaj dañ ko jëk laaj moy num defek wétal yalla kon gis nga ne ko lolou moy wone importance am dala waye it dañ wax ne xam xam bu ne ndariñam wala solom day ak ci lamuy jangat lamuy jangat ndax xam xam tawhid day jangat sun borom ak la ci aaju moy jëm sun borom ay melom ay turam ak la ci aaju kon mo gëna mag ci melom xam xam bi ndax xam xam day top lamuy jangat yalla mo gëna mag lepp kon lepp lu koy jangat rek xam xam bo mo gëna mag xam xam bi té lolou borom xam xam yu bari wax nañ ko bi ñew ci señ bi rek señ mo wax nañ ko bari bari wax ne da ngeen xam ke tawhid moy li gën ci ab denc ëlëk yomul xiyam manam bu duggé ci bammel ak bu ëlëgë mu taxaw suñu borom suñu xol kanam suñu borom manam lepp lu nit denc ëlëk wéré yalla mo ci gën lakin ma tawhidu khayru dhukhri li shakhs fil khabri wa yawm an-nashr li annahu an ghayrihi yuni wala bidunihi ilmun yufid musjala ma ma xam xam bo xamne man na wécc xam xam yépp té benn mënu ko wécc kon loolu def na bu ci yamon day wone solo xam xam waxat yit ne manam li gën ci xam xam bi moy xam xam tawhid wa fi ru'ul bi itlaqi tawhid rabbil ala ittifaq moy li gën ci xam xam moy way wutal yalla te lolou borom xam xam yi da ko won nañci kon yoy suñu am bi ay exemple yo xam bi bi ko bëgguna top man na yaatu ba tay waxan na ne na ngeen xam ne kat wa ba'd fatahid ra'sul mali man yah capital xam nga xam ki commerce day bëgg capital bu ko commerce ngir man am bénéfice man yah man yahant man am xaliss mu ne capital bi nga abdul na moy tawhid moy capital bi nga xamne su baxé lepp lu ñu mëna bax wayé boko amul rek dara lu bax ndax ki bëgg yah du bëgg xaliss mom faaw mo capital mu jënd marchandise man am bëgg bénéfice waay fa gay mo dara lo no yahant kon lay day wone kon moy li mutu ñak moy capital abdul mo tam ne wa ba'd fatahid ra'sul mali wa ruh dini la yirti lali moy ruh dini manam dañ nan dini bako do sa day am ruh am yaram am ay yele ruh gi moy at tawhid jëmuji moy l'islam yere yimi sol moy al ihsan
1: te moy
2: mon fi bin non la ko non la ko misal la kina ma tahul fi dhal hali ruh dini la sir jalal wa gis mo le islam wal ihsan libasuhu alladhi bihi yasdam kon day wone kon ndax ndax ru mom moy li xamne bo amut jëm du am manam buñu nane jëm ji nit la moy da am ru bu xalifa ma ngi tuddé ab neew
1: neew loolu ngeen rek mu soppi tu
2: kon tawhid bo amul ci nit amul dara kon
1: amul dara
2: loolu misal mu leer moy kon moy ru gi nga xamne bu amé ci jëm mën ko tuddé nit waye bu ci amul kon légui leen lay tuddu kon képp bu amul tawhid dañ japp né sa mbir dara du bax moy fanwa bi nga xamne bu ñëwé rek lepp mëna ci mëna ci tégg waye bu amul rek kon dara du bax lol borom xam yeb deppone ci kon ci la ko moy xam rek bi gën ci xam xam yi te waxon na fi legi ay wax yo xamne yent mako wax di wara ne moy tiabe bi dugul ci l'islam waye moy li ñëk ab jam ci bammel
1: non
2: tawhid ba manam ki ni ñëk laaj moy ndax sa tawhid wërna wala wërul su wéré mom li ci dess manam nga da waye su wërul mom dara du baax
1: waaw
2: lolou day wone importance xam xam tawhid ci ñam dal
1: ma sha Allah jërëjëf si Cheikhna ci léral boobu day melni kon da melne buñu wax moy tawhid moy xam xam bi ëpp solo ci mbolem xam xam
2: rek xam
1: ne jeen ci ningo léralé ci ay tektal yu woor yo xamantene jëlé ko ci ni ko yëne tiba sallallahu alayhi wasallam ko señ bi déggé señ Modou kon digënté boobu li señ Cheikhna léral ci solo tawhid yow lan nga ci déggé
3: sallallahu alayhi wa sallam di ñaanu suñu ki diwek cheikh amadou taxa suñu borom yagal ko fu baax ba li mo fasiyene liggeyal serig bi mo yagale ko te nalat e nal yu dul jeex te anako mbolem ak talibe yi ñi gënal li ñi sante mbolem kilifa yi nga xamanteni ni ñoo nek ci ginaawum diko dole ci liggey bi suñ ci jëlé serigne abdou samad mi nga xamanteni mo jëmmal kër gi lepp ngir yaatal liggéeyu sëriñ bi ci xam xam waye gëna woné ab liggéeyam ni mu fessé ak ni mu nekké dëgg dëgg yi ni sun borom subhanahu wa ta'ala am ñepp xam nañ diiné ji dafa am rax jamono bu nekk rahmu moy tax nak sun borom ci bop xarnu bu nekk mu yebal ko xam dafa ñëpp pour yéssal kon liggé bop képp ku koy jëmmal diko woné ba nit ñi tek ci bët koku mat nay sargal waye mat nay ndokkër ñaanal di la sante señam Moustapha bu baax baax baax ci taxaway bi ci liggéeyu sëriñ bi ak yaakati ni bu baax baax ci sante sëriñ Chawna docteur momit yaakarna lu baye gatt gatt xam xam deggu ko ci lek liggéey ci liggéey bu yaatu am solo bo xamanteni ni momit bu yelo ñuko ci dole ñukal ñi ko waxe legi ubbe ko jotaay bi muy woné dayo bi nga xamanteni mom la tawhid am nga xamanteni jaare nako ci alquran ci sun bonu mu waxante bu bolem yonent ci yep walé ni lañu woté té li jitu ci li ñu woté moy wétal yalla ndax lolu ci deug deug xel ci bokku mo nangu ñu nek kay jamm waye nak ki nga jamm no ko al ibada bala man am tawhid dafa ndax mënulo jamm ko gëmul ni kenn sino da ngay dugg ci ay jafé jafé yo xam mo dal ñu bari ci falasifa yi mu joxe exemple yu am solo jaare ko ci ay ayat ak hadith yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam banim roté ci njagalim serigne bi radi Allah ta'ala nga xamné ki nga xamanteni mo xam fi jamo tollu ci adina bi ak nit ñi seen idéologie diñ ko tassaré diñ koy jaayé bu gisé introduction bu am solo bimu def xamna dana am question yi taxaw ci karam ndax moy day melni fi ñu tollu am na ñu bëgg tassaré seen idéologie bo xamné ñom japp nañ ni li fi ak serigne touba gakku du jall moy ñi tédé al habib kon bo gisé ni mu léralé ni sëriñ bi jëmmalé tawhid da nga ci yéggéné kon nek ñoñu mom ñom fan lañ nékkon ba yéggugné nek sëriñ bi ci bokk mom moy tawhid xama ki dem na la lakinna ma tawhid fi dal hal ruh li dini lahi bil jalal koku mun la sañu tawhid dafa jëmmal tawhid ci talibé waye jëmmal koku dafa ci jëmmé bokkum man damay wax né sëriñ touba radhiyallahu anhu ku bëgg xam dëgg tawhid da ngay jàng sëriñ touba dunduk bokkum bo xolé Seigne Mat Bassir Seigne Chamad Bassir ci minan ni mo woné biko wajuru mi dank wax ne ko min bi salihin qiyamul layl tax amna bobo ci natukay wala fi moy ci at yu ndaw la tol ma dal gu jaan mu baye mu ba mom mu baye ne lu guddi lolu mam lolu da ko setanta da ngay gis
2: Seigne Bassir li wax ne xol xarabani yal ma dañ ko bind rek mu ñew mel ni mel dal xeyna ginaaw defana effort ba am yel na xam yo xamne amuko ndax Seigne Mat Bassir wax na ci minan ne Seigne bi la adina ko tukki bam demé ba ñow nek lo ci yoko nek bi bamay dem liñ wax kamalul iman amon na kamalul iman batay lam fa yoko dal moy al ma'rifa waxone fa la ko yoko ci tukki bi al ma'rifa ak al yaqin bi maratibi ak may yo xamne du jeex ma wahib la tatana la tatana na kon ay gis na kon mom bamuy dem lepp lu woron ci tawhid amon nako mo lolou moko dimbalé ba lu massa jaar lu met met da ngay genn tay moy day bay xel yalla xamna lu xew yalla ko do lolou misal yu bari man nga jogé tuddu pour yamo ci jëmum nak limako waxé lippam tawhid la man na waxal manan té lolou dako wax ci ay bindam bari da koy pratiquer moy dako théoriser dako pratiquer xam yu bari dañuy théoriser mais pratique mo defé waay mom dako pratique ba lepp
1: wax mo gëna yom
2: jëm mo gëna jëm ba motax mom xeyna bu ñëw ci lim ñu ko xel ci ay waxam bari na ci man na wax man ñoo wax na ne shahidu anna allah rabbun wahid wa li janabi la yamilu jahid man ma ngi seer na yalla rek moy yalla te kenn rek moy yalla motax kepp ku wayfa yalla mom da ngay sori wa li janabi la yamilu jahid wa li janabi la yamilu jahid
1: ñaan mom yewul ci wëreul yalla way ku wëtul yalla sax
2: da ngay sori
1: tay
2: deng wax na din ya tawhid ilahi bittiba' wa man khadani rabbih bi tuli ba' moy sama din moy wetal yalla sama din moy wetal yalla sama borom bare waxna din ya tawhid ilahi nas din ya tawhid ilahi nas bi sunnati al mahi mun al unas denga wa khadina akramu al mu'minu bil iman 'inda dhuhur ash-shirk fi zaman anam yalla mi xam moy al mu'min dama terale ngam yalla ci jamono jo xamne ñu bari bi ñu bokkat moy jamono mom
1: waaw
2: ay digene boy manam ande dhuhuri shirki fi zamani
1: la ilaha illallah
2: moy jamono ñinga xamne mom bokkal da saaru jamono mom yalla da ko xewal mu wëta yalla
1: tay
2: yalla ay waxam la
1: tay yalla
2: waxari ne allah rabbiya wala ushriku bi shay'an fa ni'ama mun'iman narditu bih te yalla moy sama borom te duma ko bakale bakale dara waxat yene barra an ilahu min shirki wa min kulli nifaqin wa sa'ad damin manam sun borom mom sa kepp lepp luy bakale ak lu ndur bakale nifaq moy nafiq
0: nafiq
2: kon yoy yeb bu ko top man agud waxat yene kasbi at-tawhid wa madhun lin nabi an sam fagude moy wetal yalla ak tagay yoni bi al salatu
0: tay
2: man da ko ndo ak ndam gennul yoy wetal yalla moy jox leppam yalla ing simu tax di waxe manam gennu du digante abdullah wa khadim rasul
1: khadim rasul digante bob la ne
2: lay bagant da ni ko leral da jugo jëm sun borom na ca diko jam sun borom joxan ko yonte bi
1: alayhi salatu
2: moy dalani yalla wa muhammad wa khadim muhammad li samadi tay yalla yalla mo takal yonte bi and ak mom jaf sun loxo jox mi yedd sun borom singa waxal yi ne yaqin yal yaqin an ushrika bi shay'an man sama yaqin momay fegal may bokal yalla ak dara ko lo ay wax la ay wax la
1: yaqin digende mom borom
2: wa moy tax du man bokal yalla ak
1: dara mo dox digende mom bokal yalla ak dara wa
2: wala man fukulum musuk lam yanta bi kem ko bokal yalla da nga dessedi kon ko am xel do bokal yalla ndax yalla lepp lu am fi yow ci xewal mo ko defal
1: cey
2: bur bu tol non nan wara ko bokal dara kon ko bokal yalla da nga yewut lam yetta bi
1: yalla yetta wa xawul ne
2: xawul
1: deug bokal yalla
2: xawul xew ba mo ra bu ñew ci dundum man jé inisa bi bay ko lo xamne bi fa wajiram jugge dañ ko propose yon mo dañ ci la jor dem and ak mom fa fete won wajiram waye lam ci tek moy da kantul da ne duma sakku karama ci kulul yalla sun borom
1: cey
2: da atu bu karama illa minna llahi rabbil arbab
1: manam
2: yalla mi borom buri xam fo da manam am lu fi woné rabbil arbab moy lan borom buri
1: waaw
2: kon ñu ko tekkal ci abbu manam kon bur mi bu jëm da am borom momi
1: waaw kon luma ñu ligé yo gënal ko da am borom koy ñaw ci borom
2: waaw waaw mo ko moy ko limi sakku ci yalla
1: cey
2: do ngi sakku ñu def
1: cey
2: deng ko kon lol tete lol lu defé la manam jamono joye parce que bo am soorel
1: waaw
2: ana borom jamono manane premier ministre wala menno
1: legi
2: ñu proposé lo nga bañ dal dalu ci yalla sun borom lol
1: lu
2: kawé kawé lu yémi
1: lu yéw lu kawé
2: motam ku ne xamné da bëneñ ci dég moy xal jël kan ku ne xamné lepp tawhid
1: waaw dég la
2: waaw lepp tawhid la batay misal yi mo mané ci misal bi nga xamné jugé ci tukki bi wala jugé na mbacké bari di jëm dara ngay di ñëw ag luuga ben sauvé ben way bu ñaan sosi saw wa da deg ñu señ bi ngeen ko yobbu ci kedji mu ñew ba ci mo ne ko señ bi gat na lay denk dama lay denk manam nga ngana yu la da wax ya nga jëm ci ay non ala nga tonto moy Allahu la yu'jiz wa la yu'jiz wa la yatkhallaf
1: te
2: mo yalla dara taw ko te du wuté
1: te la del ci borom
2: wa dama to leg waaji tonto du ko jaxal légi bimu ñëwaté sëñ bi waxar ko né ko mëna dama jaaxal lama la ak dama ñu tamama jaaxal bu ko waral sëñ bi no dama tamama xamal la yalla lu mu bëgg moya may lu mu bëgg du am
1: tay
2: da ko jangal ayyu wa in yasallahu bidun fala kashfa illa
1: billah
2: moy lu yalla naram mu yalla né moy am
1: kenn mu dara
2: yalla do am kimu dara
1: wa
2: lolu may taxit moy dëgg sa wax
1: wa
2: dëgg lolu
1: moy
2: dëgg ma agenda kilifa ndar dañu dajalo di ko ñaar intervention kilifa ndar yi
1: wa
2: bëgg dem ci toob bi ñaan ko intervention xam nga bu borom ben way bo xamni rek da bëgg ñu bi këram man na
1: waaw waaw waaw so wa day daal
2: ben nangu
1: ndessa
2: waye da dafa bañ daane khallu bayni wa bayna rabbi wa huwa araf bi minkum
1: cey
2: manam bay leen sama ak sama borom ndax mo uppir mala ci yeen yeen banam ci man mo uppdol ci seen yeen mala ci yeen
1: wax ko ñi doon bëgg dox digeen
2: jaw mi ko wa huwa a'lamu bima huwa aslahu li fantahu
1: la ilaha
2: illa bihi la ilaha illa huwa ñu dadi baye lañ bëggoon
1: cey
2: kon gis nga ne c'est ya sooy ni mate won te teewu lepp da ko jello yalla
1: ndessal
2: xamna yalla rek mo fi nek
1: cey
2: waye bu ñëwé ci biir baro bi kon legui la jugé na jaar na lu ko ñewon dar ak ci dakar duug ci baro bi jëm ga bo ne bi ñëwé ko na ci ben sal mo ñëw ci gal gi ne ko dama dig ñëw dama da jëm ga bo ñana ci la xamé né ñu ko jëmé gabo
1: fofu la di ñëké déggitu
2: waaw ci la xamé kon fimu jëmlé kam nga balatu
1: ndéssal
2: légui waji ñu ko dénk ma waye lam ko dénk lepp gënul bétal yalla
1: bétal yalla
2: waaw lam ko nék moy la ilaha illallah muhammadur rasulullah
1: cey
2: né ko képp ku jaamu yalla bis dana ñëw mo xamné yalla rek mata jaam
1: cey
2: waye kepp ku jamu yalla jaale ko ci sunu yunus ibn salam gis dana ñaw mu xamna yalla mo yunus ibn salam so yalla mako yuni won kon gis nga kogu fim ko fek
1: ci
2: kon mom man mom lepp lu man xew rek
1: am fu mu meuna tollu rek
2: ak lu met met gis nga lepp yalla ko dello motax waji neena da ko wax ne ko fakulu zi tawajjuhin li ghayri man lahu al umuru wal balaya wa zaman فليس ذا توجه لفائده ونفسه لباب نار قائده نيكو كيب جوبل كول يالا نانا خامن دا و من بكنا جيمي كو سي سوارا
1: تي
2: دغه و توجه له بغير ما اتى به منست في مكرمه محمد سيدنا محمد صلى الله عليه في اله وصحبه من ابدع له فابدا لا يحتوي غير الندم كيب جوبل يالا تي جارو جولت ما سلام لم يلا في جيلي موي الندم موي ريج
1: tay
2: deng yabu bin nar wa zallat al qadam
1: tay
2: moy lam beug du ko am
1: lam beug du ko am
2: zallat al qadam moy
1: lam beug du
2: ko am legi ko kon moy mi nga xamne denk na waji lol nak sun borom da ko jox akko je fay da ko je fay ay may yo xamne du jeex
1: tay
2: mo lay waxne hadiyati safar la ko nakir safar na kire la ilaha illallah muhammadur rasulullah mo lol mo hadiyati adey jimu leral ne ci sun borom fay nak ay may yo xamne du jeex
1: tay
2: deng waye bimu nak non bimu nekk ci bir geej fo mo koy metti mom
1: wa ba yegge
2: ag nak ci bir na sala nak xamne mi ngay dakh lo ñom xam nga wax na legi ba dem mom lepp lu ngeum yalla amana ko duma sekk
1: waaw
2: motax lu ma tegg lu metti ma manal du ko yegg
1: cey
2: du graw ci mom da la wax
1: lepp
2: rek da koy delo ci yalla
1: waaw
2: waye yimu ci delo ci yalla may may day wo toto bi ñu leen wëfël yalla
1: cey ah gaan yow jambatul
2: jambatul rek ngeum metti am leen dakh ko mi gaay dakh gaay do dakh do gaay da ñu da na xaw gaay ñu ñu
1: da na toto bi cey yalla
2: deug mo do mo ne sama jass bi nga xamne ci la fagalé doxé noné may tax wëfël yalla
1: cey
2: sayf lasi yafitu la man falathu tawhiduhu
1: tawhiduhu wetal yalla
2: wetal yalla ci la doge
1: bu bop tuwal gis
2: ne tawhid wetal yalla
1: cey
2: ma xal ma amul jass jomal gis
1: mais
2: jass ki la jass maana
1: waaw jass
2: maana
1: waaw mo ngannaay bu yim gënal yor dañu gëna for
2: gaay yor dañu yor am tay ma li yor mo gëna for gëna for
1: gëna for
2: deeng waxane jahatu qauman falathu la ahad fanhazamu bi qul huwa allah ahad fanhazamu
1: fanhazamu
2: manam ci fulu la wax ci la jehar gaay bañ nermelu
1: bañ nermelu
2: ba ki
1: ba
2: daan waaw
1: ci
2: u fil li khawmin falathu allah ahad qataltuhum
1: ci qul
2: huwa allah ahad qataltuhum qul huwa allah ahad
1: ci bi qul huwa allah ahad
2: waaw mom ni mi xaxe moy moy taxé deug na taxé deug
1: ah xaw qul huwa allah ahad mom mom daan
2: moy deug mané wajhtu allahumma bi tawhid 'inda thawit taslif wal juhud
1: ci
2: anam yalla ma nga jakkalo yo dina wetal jamono yi nga xamé ma nga na ci yeufari nga xam dañu bokkal yalla
1: yalla
2: ñatt la tafliss
1: cey
2: kon lool bu ko topal manadul lu fi am bi waye da day wonal nekul señ bi mom
1: de lool
2: lu yembele
1: li gelu mo top la fi fi mom ba machallah machallah
2: wa hadin laqad nazamtu la da man khallasu samadan min qul huwa allahumma
1: sharaf
2: lam yabid way way na fo yo xamne manam kenn suisu nu me ci xtar
1: cey
2: wetal yalla rek
1: ci wetal yalla
2: yelit ma nga jere ci sarqul la wax moy ay xassad yu bari bari bi bi toba bi ci la ko non
1: bi de ci la ko
2: waye waaw waxna yit ne zintu lahu abqara tawhidin lada dawil juhudi wa afab al khalada
1: ci
2: abqara am dah wala na abqara tawhid moy ay xassad yu bes
1: yu bes tax
2: da xamna ñepp tawhid
1: ci
2: amé da ngay
1: fess del
2: affaire de tawhid
1: ci
2: lol waxna ko
1: c'est
2: ça waxne kon mi ñew leg den dafa na ilahuna ya nasara jalla an mathali
1: ci
2: tubu lahu wa taraku tafsir wal awada
1: cey
2: kon legi yeen sane ne ngeen tub te bayina yalla ñettuna
1: cey
2: yalla ñettuna ne ko baye
1: mo seen yoy ñi def
2: yalla kenn la dal
1: yalla kenn
2: ma cey wax leen neen rumu imalatul qulubi lil ahad ahlul kitab wal tufariqu al adad moy ma yalla ñettuna
1: may
2: na ngeen di wobul seen xol jëm ko ci yalla te baye wax na yalla ñettuna kon ko ko mi dama gay mi ngeen daw
1: wa mi ngeen daw
2: deeng wax ne man lam yatub lillahi ya nasara mufallisan sayulakhin nara
1: cey
2: ep tuugul yeen di dem ci yalla ci yeen nasara na xamne mu jëmoy sawara ñu moy sawara xam lool moy fit
1: man seen bi waaw jakar ak ñom
2: ak ñom waay yimu ci wax ak tuba bi may day wax ak jamaada bi
1: jamaada
2: moy xamne am ñu ro yani
1: al
2: bahr
1: waaw bahr waaw geej gi mu nekkon
2: geej gi waaw ya bahr wahid
1: tusal
2: non moy lan nga wëna yaa yow geej
1: waaw cey
2: ne ko boy douss sa douss yi na ci sabar yalla
1: cey
2: am gar gogu lay lay yeme ma dimension bu kawé la
1: fi dimension
2: bu kawé
1: ci wëtal yalla
2: ci wëtal yalla
1: waaw
2: ngok kon dal lolou mañ ko tag ci señ bi dundal ci ay jaar jaaram ñu wéssal yalla ba bimu jogé ci geej gi sax bimu ñëwé ba darul darul manan bi ko bëggé yonne yobbu wat Mauritanie tay lolou fañana fi
1: ci digënté bobu
2: waaw digënté bobu rek waaw bi ko mbokk ñëwé ba ko intervention ba tay na waxa ñëral waxa rek waaw xam mom ni ma lémer rek
1: mom da bayé bopom yalla
2: soppi ko soppi waaw manam nam jogé rek ba nim fi jogé non la
1: mel non la mel ala ni ko taw ni ko xamé ji ñu jël ben
2: ba
1: ci mujjé gëna dara dara sa fekk ja ah ay si xaw la lol day si si fa dina ko docteur day melne maam fi nekk ci tombu ñaara bi té moy dundu tawhid bo nga xamné waxna solo ci jël ben gi nim amé solo ëpp solo ci sax ci xam xam yi nga xamantene moy xam xam l'islam bi waye nan la ko señ bi jëmmalé ci ak dundam ané mom léral nga ci lu am am solo lu mënta ñak ci
2: danaka lolu xam xalaatom rek la ci dund
1: don laaj lay señ bi do laaj man bu ñangaté
2: ni dem ñaan señ bi ana fu nekkon tawhid
1: ana fu nekkon
2: ni ñëre doon sax
1: doon sax ci taw wa kon señ modou yow li mom num def ak ni nga xamantene non la gaay di gisé mom dunduk señ bi mom ak ni mu fessé del ak tawhid nga xamne leppam e wetal yalla la ak baye bopam ak borom ak borom
3: tabarakallah do ngi santat serigne bi ci leral gi day melni da nak bo xole ndu serigne bi limi ganjaru ganjor tan ko ndu da nak ci ñent tom tom bu ñeek yi moy ñeek muy jete tuba bi bi wajuram bi fi dogu bayiko
1: wa
3: nga xamne machallah bu yeme la ñu ko jinjé ba biñ koy joxañ buri ak jamono bo dimension bo nga xamanteni borom xam nga sax lolu doon xantiko diko yoot waye bam tonto kaddo bu yemi bo nga xam andi na ko ci waxtani melni nit ñi dañ ko dañoo daye dal xam ja gis bi ne tonto ci khasidam bo nga xamé len ni dama wax ne ku ko doon tahlil khasida gi ni ñi tuddé jëgul khasida da lay won environnement bo ci bop niñ meloon ci xanti wo bu
1: mbirum
3: addu bay bi gëna frappé ci xëss gi fakhu ta hasbi rabbi
1: wa
3: taqaytu bihi wa nasturati ya ilahi wa li ak limne walastu aju wala akhsa ci wa amli ku top ko nek ñaara tax man ku top ni ñaara tax moy arraja wal
1: khawfa
3: bolé ci ben bi walastu aju wala akhsa ci wa amli innahu jalla yughnini wa yunjini mu jige fofu ñewit bi seen di déparé wara dajé tuba bi so ci bu nga xamni mi ngi djinj nga xamni moko nga xam moko don djema tan bi nan ko djegenañ non
1: ganay
3: wa ganay yani ni ñu ci jawab abdul latif jawab sakko abdul fi jawab abdul latif nga xamni señ bi bimu noppé beed yam ci toftal moy bi beed yi nga xamni ñi ngi di alité sun borom ci subhana min fil barri wal bahri ma yaqul xam yow ñi ngi lay bolek non yo xamanteni wala ya ngi dugg ci loxoy non yo xamanteni lañ doon pexé ci yow moy diso ñi ne dañ ko faat ñi ne dañ ko tum ranké ñi ne dañ ko tejj ba seen xalaat mu ji dajé ci ne dañ ko tum ranké yow yit yow mo yow sa xel bi mu sax ci taq taqdo ñu wara taq ko tan yeb sa xel demu ci won gi nga won nara won ginaaw ci soppi sa xel demu ci lenn luddul sun borom ak magayam ak magayu ayro kabini sun borom deere
1: xam
3: mom
1: dem nek liko wër rek
3: waaw liko wër lay xol
1: mu ci gis borom
3: waaw di ci yek kaltu sun borom xam lo lu yene yeme la subhanahu man fil barri
1: wal bahri ma
2: agar magayo
3: agar magayo gis nga setantel jeri ji te jeri ji la nek de waye xam na ci gi gele jëm motax gi
1: mu ko fas barri wal bahri
3: waaw da jeri bar waaw ya fi mu nek ni subhanahu man fil barri wal bahri akum jëm gis
1: nga
3: waaw di setantel ak sun borom sa wala
1: may sa ma sha Allah
3: bani beeri jexe waye de gis bi mu demate ci geej gi nga xamne lolu nga xamne mom da naka man nga ne waqafat yep ay timan waye li ci gëna nek ki man moy li wax legi nga xamne nasaraani ni ñi xaba balé ci tasli sun borom mu len di wo ci sun borom ñi ci wo
1: ba
3: wa bay wone ne sax mom nga na yi ni xexé ñom moy wëtu sun borom
1: moy wëtu yalla
3: sey sey mi ngi wax non
1: nasara
3: waye yëmu ci wo nasara waye dem ag ci geej gi nak yow mom ñepp di bokkal yëmu ci bokk xam nga ñu
1: wa bu tuwa bi deggé
3: yow mom deggo bu ñepp di bokkal yalla yit yow mom boy four boy teub lepp na nek ci na sun borom
1: sey yalla sey yalla
3: am lolou di deggal wa in min shay'in
1: illa yusabbihu bihamdihi
3: nga xam mom day melni tawhid nim ko waxe won legui lay tay lek wax ci mu feñat ci bir dundu serigne bi ci ngeel ben ba ni mañe ko lepp di tax nga xamne kon lolu
1: tontu
3: na wa ba nim ñu bisé ak bamuy dem lolu tontu na question bi nga xamne mom la ko lajoon ci ñi nga xamanteni ñom ñoy wote wo sen wote bobu nga xamanteni wote bu yéme la
1: wa
3: xamna ni wax tay dokul moy señ bi waye damay wax ni ñom ci deug deug ñom yellu muñ sax di wote ci rafit dañu dañu tawfik
1: waa
3: ñi xamna bu señ bi gëna dugg ci waxtani bu gëna dugg ci ni señ bi wotewé suñu borom xamlé ko ni suñu borom ji ni am ni señ bi ni mi xé yalla mu yalla waay ci ni buñ ko doon jakkalo ak ñu seen parce que dañ gis ni ñom ni ngi fa yalla bi nit té lool bis bis bi señ bi yexé bu commencé mo
1: dé mel sim ndaw wa yalla ay fexé ay
3: fexé ay bu ci commentaire dañ ci juñju tuti ndax ngay gis ñaar yi ni mu wuté ki da fay def yalla ba nga xamni yow da ngay bëgg yalla ngir yalla
1: té
3: bëgg yalla ngir mat gi mat yalla waye ñe bo leen di sétata ci kanam yow da ngay ñëmé yalla ndax ñëmé ni yalla benn mindeef la mo xamanteni wala benn nit la bo xamanteni ni da leen nomu benn preuve rek xarap lay ci sétam
1: sarina lool lool bo
3: ba té wa tax borom sey
1: lool
3: mu nekk waxtaan wu lis bo xamanteni xamna bu sey bi gëna dugg ci tombe dem sofna yalla da ñuy gëna jëf inshallah
1: inshallah jërëjëf señ modou
2: xamni dama ñu ko ci tombe rek
1: waaw waaw inshallah
2: ci señ pratiquer la
1: ñu ko pratiquer
2: waay ma day señ sax ba ci ay trom mom
1: ay trom
2: pour yi tudd ay ñëwatam
1: waaw ba legui taw wëral yalla gi dajii
2: dajii feñ wa ba ci dëkk yi mi sañ sa ci feñ
1: tey
2: ba ci turu xassidé
1: ba ci turu xassidé
2: dajii dajii feñ naam lepp dal da nga delu ci yalla
1: lepp lepp
2: ba ci turu waaji ay wa karam ali sah abdullah abdullah
1: abdullah
2: al khudus
1: abdul khudus
2: yo yeb ay turu na abdul khadir abdul samad
1: abdul khadir
2: gis na abdul muhaymin
1: wa yeb ay turu yalla
2: turu yalla la tey bo ñëwé ci ay dëkkam gis na darus salam salam ci turu yalla darul khudus
1: salam
2: daru mannan
1: wa mannan
2: gis na yoy yeb wa mais sax turu nga xamne day jox ndigal yu santiko lu mel darul mu'ti
1: darul mu'ti
2: wa gis na
1: amna am darul wahab
2: darul wahab ñu ko darul alim al khabir gis na yoy
1: alim al khabir
2: darul karim gis na yoy
1: darul karim
2: ci jox ko ba ñëw ñu tuxu dé mo bëb bëb ci mo way bu nafi'
1: nafi'
2: way bu mo way bu khudus
1: khudus
2: yeey ba tu yalla yo xamni boko tax bu ndegudi
1: lo ñu mëna jé yaw
2: am yeb dal nga def ko gëré sun borom
1: wa nga leppam rek dal da koy delo ci
2: lepp lay fay rek
1: manam moy li moy li nga wax ci ñëlbeen gi tawhid solo sim am nga na mo upp solo ci l'islam fu mu ñak rek da naka lepp jugé na ndax moy ro gi ras bo moy bas bo mu dar do dar do waye li seigne mo doon wax ci ñëlbeen gi da feñ ci ni ko jàngé da ñu seigne manam ñi nga xamantene fa fu ñëkkon bañi ba seigne bay wéré tawhid waye ñoo té buñu jangoon dunduk señ tuba ñu dundé dundum gi boko jangé bam jéxé rek yow dañ ci gëmé yalla
2: effectivement
1: dañ ci gëmé yalla ndax dundum gëpp tam xey moy li ngi ko waxé bo xolé famu tambalé ba famu jëlé tuba bi
2: tay mayé ko yalla may lu bari ba dana yalla may na am yalla may na gëm muy dërmam yalla may na mom
1: waaw tuddul
2: gëm gëm muy ma yépp fa la gëdelo yalla jox na ma yalla jox na
1: lu mu mëna wax nak mom am lu bëy
2: rek yalla
1: yalla
2: yalla ma yalla mom ma jox ma jox ko neex
1: yalla du jéxal dara
2: du jéxal ba
1: moy ku du jéxal
2: dara asbi rahmati manesha
1: yalla asbi rahmati manesha lu nak moy daytalu tawhid ak manam ama torkala day melne li nga do wax rek bam wété itam dafa mu ragal fa khaysu ma yakhaf ilaha kal fa khaysu ma takhaf ilaha min ahad yakhaf ka min khawfi kullu ahad mu nek lo am solo lo xamne day melne lulul jeex la ta tombe bobu moy taxaw di jangat tawhid ci bir dunduk suñu tawak maqam wala station bu mu meuna tollu rek bo fa xolé rek day melne mom da ngay gis ne digeet borom dal lay tek ci kanam moy leppam moy lo antum amami antum waraya antum yamini antum
2: waaw la gam solo nak seigne bi dafa nekone muslih
1: muslih
2: xam nga nga nek salih da nek muslih
1: deug la
2: salih mom xeyna man na yom nga fexe ba bax la fexe ba ci jëm bu baax nga baax
1: sa bop yi
2: teel jamu yalla baax wa xex na ko baxé ba dem ci yow mu may nga nek muslih moy ngay former yeen ngir ñu melni yow
1: cey
2: señ bi nak lool mo ngi doon mission bo lañu ñëw ngir def ko moy da ñëw ngir xatal xéel yi
1: cey
2: motax ginnaw tawhid waxana leen mo gëm bu absolu tax xam xam yi bu ñëwé ci la nga tambalé
1: cey
2: moy kon waxane li ñëk ko ci ab talibé moy bu jang xam xam tawhid
1: cey
2: li ñëk war ci talibé lool mu ma baye la fini li ñu
1: mara jang mara am solo
2: li ñëk ci ab talibé moy mu ñëm dem jang xam xam tawhid
1: bala mo nek talibé bu nek
2: awlu waji ala al murid tahsinu zadihi min at tawhid
1: cey
2: bala nga dem jang xam xam fa di li ñi julé ci jamo yalla yoy nga xam xam tawhid ba nopi
1: nga xam ko yalla wétal
2: ba nopi do ko mëna jamo yalla nak bo jamo yalla xamo yalla wétal ko ba
1: cey
2: wa bokal mëna ci tabbi do xam
1: degg la
2: kono jëm tawhid mo war yitu ci lo ci ab talibé wax di yene yene wax xamane bu ñu ragalé ëll gatté na ngeen gisal xam xam ci jamo yalla moy ñu wax légui nga jamm yalla nga gis xam xam xam na ci jitt na moy fa khadimul aqaid sunniya
1: aqaid
2: sunniya sunniya man nga taw ba tay
1: waaw
2: waaw aqaid dafa bari ay façon
1: waaw
2: bi ci ñu wala islam juggé sahaba yi gannaaw bi dañu bari ay xiraq
1: waaw
2: xiraq islamiyya
1: waaw
2: ay khawarij fi ay al murji'a fi ash-shi'a ay mu'tazila
1: en
2: ahlus sunna moy nga xamne sen tawhid dafa tok li yentou jangale
1: ni ko yentou jangale
2: moy aqaidus sunna moy ahlus sunna
1: ahlus sunna
2: batay meuna ko taxal batay moy
1: ahlus sunna batay
2: ndax gaay japp nañu ñoo ahlus sunna way seen mom bam jappé ahlus sunna bam yagna bam waxe ahlus sunna lay wote
1: ci la wote ana mom day wote ci ahlus sunna
2: wal jamaa ahlus sunna wa jamaa nak mom legui gaay rek bëgg akki mom mais dimu demewul non ndax baat bi dafa yag lolu man mo fi jitu gaay la fi mbedd
1: waaw
2: mo la fi jitu
1: mo la fi jitu
2: bo xam nga ñu joge ci sétéré bo démé dañu ñaanu sunu jamaa moy ñet ñi al ash'ariya al maturidiyya ak al athariyya
1: al athariyya
2: ñet kuréel yi ñom ñoo composé al sunu wal jamaa
1: al sunu wal jamaa
2: légui nak gaay ñu bu ñu bëgg ñew gëna ci al ash'ariya al maturidiyya bu ko akko ñom rek
1: waaw
2: té lolu amul ben bas légal bu bëgg
1: ko xam xam
2: té ko fenn ci xam xam sen bëgg ci sen bané wala ko
1: té dégg lé
2: ndax mbolam borom xam xam borom xam xam islam bo xolé ñi ci ëpp ñi nga bokk ci ash'ariya
1: borom xam islam
2: ñi ci ëpp la wax dé ci gëna sibal gën ci ligël islam bo xolé ñi bokk ci ash'ariya kon ñoo bëlé gën ci ansu ñoo ñu fay def
1: day jeex
2: kon suñu gaay dañu bëgg ñoo bëgg ta taxal nit yi rek waay fini ma liñu wax teggul sañ xam
1: ci xam xam
2: teggul xam kon suñu bi limu wara moy yomi sax xam xam taw nit na da tok ahlu sunna ñu ñu jangale bu ñu am sunna rek mu ñu jangale sahaba ne ko te bu joge fi gaay baax nek ci lolu moy ahlu sunna
1: moy sunna
2: waye nak bu jappal sunna rek moy salaf yi nga degg ni ñom dañu dañ koy wote mais deug sax ñun ñoo gënal ahlu sunna param ñun japp naan li señ bi jangale buñu teggo ñoo gëna jégué fofu sunna ñom
1: deug la
2: mo japp naan wër
1: moy li gëna wër
2: waaw mi ko
1: moy li gëna wër
2: kon señ bi waxane képp ko jamm yalla te jaara ko ci xair sunna ya na xamne kon do am khaid
1: ñu
2: am ko xamne da koy womat
1: ci waaw
2: man abada allah bila aqaidi sunniyatin fama lahu min qaidi fama lahu min qaidi dene waxane man khala la ilaha illa allah muhammadun arsalahu ilahu nawiya dil aqaidi sunniya ذا عمل بضاعه برديه هادم بليه لابليس بلا ميل لها عند الله فبلا موي كجام يالا كو واخ لا اله الا الله موي كلمه التوحيد موي ويتال يالا دادي ييني باسكو سنني موي ليغي فاس سي سا دير مو دبوك سنن ديو يلم جانغلي نخ لي لي تخ موي فراي مو واخون ليغي دانيو ووتك سنن نيوم
1: ما كوريل
2: كوري دانيو ووتك سنن ليغي نا يوم جان توحيد نغي جانغ تا توحيد ليغي خني مو دبوك نيكو يلم جانغلي moy li ci bi jangale ci ay tirem moy tawhid ya hanusu wajaba waaw
1: depo moy bi mu jangale mom
2: jangale mom
1: nga xam da ko tubbe ci nako yentu jangale
2: won
1: ya ci sahaba
2: fay leral ko
1: borom xam bi leral
2: ñew de gën ko leral
1: mu ñew di yeesal lool
2: di
1: yeesal lool
2: kon ki jang tawhid na baye xel ne tawhid dafa bi façon
1: da bare façon
2: waaw bu mu def bi wolé tawhid rek mu ne nak top
1: waaw
2: warna ragnel
1: ha warna ragnel xol bu xam ki bi mu wote ci wetal yalla ci won yoon la ko
2: jaa ci do juju leg rek al mushabbiha ni dañuy noore yalla al mujassima
1: ha
2: ñu japp ya yalla bu ñe isfala sa dafa tok ni dama tok ni ci sese
1: waaw
2: lool lool xel nagu
1: wote na ko dara la señ jangale ci moy bu ko def sa
2: day war waaw motax lu am solo
1: solo
2: waxat yit na ab salé bu tambalé ci tawhid tek ci fiqh tasawuf da nak soobu ahlus sunna wal jamaa moy li nga xamé légui moy mu deppalé ay personne ni ko yentu jangalé kon koku muccu na na jaamil fitna batay moy ko muccu na ci yeen kuré yi nga xamné
1: yeen kuré waaw ñaan ñom fitna dañuy yëkëté waaw
2: kon muccu na ci ñom dégg ko waxa wala na jaamil fitna muy fitna ci gëna waxa yi ne li dëgg moy jaam tambalé ci tawhid wal haqq badul hamd bi tawhid wal fiqh an tasawuf al majid legui nak muntahajul madhhab ahli sunnah ma'a jama'ati Hotel Junna. Kon do lumay Junna moy moy pak moy lay adal.
1: Waaw.
2: Lay protéger ba ba do dugg ci ay musique.
1: Ba do dugg ci ay musique.
2: Kon moy al haqq bi gis nga moy ñu dëgg.
1: Li dëgg.
2: Moy ñu tambal ci tawfik. Ba nga def dara.
1: Waaw.
2: Lolu japp na né mom Seigne Moutaha bu ñëk bi yagu rek mi ngi wara ñu dem dañ.
1: Waaw waaw waaw.
2: Té na lolu mo wara wax na ñu def émission.
1: Waaw waaw. Jang na ko sëkk waaw.
2: Dem dañ. Waaw. Tax fi ne bari na luy xew ci dëgg bi ñak dañ mako ra.
1: Dëgg la.
2: Manam buñu askane Seigne bi di lo xamné mom sét na ñu ci. ñakoy def xay dañu xéet dañu xamul
1: hmm
2: ay buñ xamul duñ ko wax biñ xamul li seen bi jangal ci tamay
1: waaw
2: du jël seen bi wala lu mel non diko wax yalla waxe
1: lool
2: ñak xam moko wara
1: hmm
2: waye bu xam jitu won
1: hmm
2: xam seen bi lim jangale ne li moy liñu wara wax li liñu tu wax parce que lepp leral nako
1: waaw lepp leral
2: manam fi del way moy deugal fi rek ñew na seen bi nangam
1: waaw
2: te yow seen bi fa la ko waxe
1: waaw
2: est ce que mal ko ne nangam la da nga ko fi rek
1: waaw
2: te way amo ben fi dañ ci do bëgg
1: waaw deug la
2: waye li war moy seen bi lim ne mo la doon
1: ñu jé waaw
2: mo atté gëne
1: dëgg la
2: manam kilifi gu tondé mom né man nangam la nga néko dédé na né ko néko lolé léen nga
1: alors
2: doy téggé sa
1: doy
2: téggé mo do señ bi mom ismu taari xam manam sun man do ko yëmul fënt mom ci bokk
1: yëmul fënt
2: lolou lu wër la
1: dëgg
2: waye nak nañ ko yamale fi yamale fi may yamale bokk
1: mom fim wax waaw mom
2: fim limne mom la
1: waaw
2: abdullahi khadim rasulih don manam daraja deugal ko gawé
1: waaw
2: daraja gën ko gawé
1: turu wo rek
2: daraja gën ko gawé
1: moy daraja moy tawhid
2: te daraja gën ko gawé
1: abdullahi
2: daraja gën ko gawé daraja darajati kawni abdullahi darajati
1: waaw
2: kawni abdullahi lolou rek fi ne lolou mom do na sekk deng
1: rek jaw yalla bu jaw
2: waxat yit ne ma ngi denk mbolam yaaju ci man
1: mo
2: xam gor la wala jigen lolou man na baye xel
1: ci
2: ko ci man mo xam gor wala jigen nga dem jangi
1: nga dem jangi
2: wala sumu taxaw wax ni ñepp jangi
1: na ñepp jangi wax
2: xam nga bayiwul gor bayiwul jigen
1: bayiwul gor bayiwul jigen
2: te yoyu japp nañ ne jigen wuro jangi
1: hmm
2: motax amna ko mësu ñew ci mom ne ko sumu tege ko la ne ko ana diiw doom la dal mu ne ko bu doon jigen de warna mara jangi mu ne ko bamuy jigen nak
1: hmm
2: manam
1: bu doon gor ak jigen ñoy
2: wa manam ci ko la ci manam gor la asura jigen
1: jigen la
2: sey mo nek seen bi nek anam mom mo nek bu doon gor rew warta mara jangé
1: nek
2: bamuy jigen nak
1: bamuy jigen nak
2: kon da wara jangé
1: ci wara yam dal
2: waro
1: takale jigen ni gor jigen ci jall
2: kon fi da wax ne ila jami'al muridna wal muridat kon ñepp la ñepp ci duggal ma ngi lay diggal ñepp ngeen bi ta'alu min aqaidi
1: ngeen
2: jangi xam xam
1: pass
2: yo wa tawhid do ka tege ko fraise wa ayni da nak war lu na len akere yo xamni lepp lu ci nek
1: ba
2: da yalla ko ko atina
1: waccena
2: wa demen do fi li waye la ci war mako def
1: waaw
2: yeen mom li len wax rek mo jël itere dum jang
1: dem jang
2: so mu re jël itere wi sam fo yatma legi
1: waaw
2: bu be fe tan dum ma jang la wo do jang
1: do bëgg jang
2: kon do jang ma ci jang jang ma ci
1: waaw
2: kon ni ngeen jang waye li ngeen jang makoy gorlu
1: cey
2: talif
1: cey talif
2: ke nam ko waxe nan la ko defe na dana ci ñew legi ni ci taf
1: ci nim koy ndé ci taw
2: kon waxat yit ne tawhid mo lay musul ci ak kefer ya asmu ko tawhid min kufr al khabo wal fisqa takfik al ibad al fam kon man tawhid mo lay musul ci al kufr moy bokkale yalla wala wedd yalla bi nga xamne simi jamono ñewul na fekk na jamono xam doy wa moy ak kefer wala ak bokkale tasaro won ci jamono waye effort yim def taxna mom bi fi joge jamono soppi ko lol jamono soppi ci nit ñi jere ngi nit ñi ci bokkale yalla yobul len ci
1: ak wéxal yalla
2: tawhid ñu dal yalla ko ma sekk
1: kon
2: lool rek mo am moy réussir la mission bi
1: waaw réussir na waaw
2: da fa fegon nit ñi ci tay ay melo tay yu baaw xana ba jël leen fi yobul leen ci moy dal yalla
1: waaw deug la
2: wala ci bu ma ngi nga def ker ser ba am solo waxne ba waxne la khalis fataha shaykh khadim la khalis fataha bi abqariyati an nadira wa iradati al khariq an yukhrij jami'a abba'i al mukhlisin min al dhulumati ila an nur
1: tay
2: min al dhulumati
1: li yukhrij min al dhulumati ila an nur demona kon mission bag mom
2: wa min al dhulumati al kufri wal fusukh ila nur al iman wal islam wal ihsan.

0: mu leral nu ko defé denkané ci xam lé solo sim am wota ci wonné ma ñi koy wuy ci ñep liñ wara jital moy ñu fexé ba am yobbal bu doy ci xam nañu wétalé yalla sim modou waye itam al anqaida sunniya mu nak fas fas bi nga xam mom ngeen fas ci wétal yalla na nek lu deppo sunna wa te niko ahlu sunna wal jamaa jangale ci ningo waxe lolou sun modou ban jangal lañ ci mëna def
1: waaw xamna jangat biñ ci jëk def moy señ bi dafa suñu wat lu am solo moy ni señ bi woté ci pass pass waye ni ko waxé légui ginnaw yéne tabi sallallahu alayhi wasallam wuté da tamri juddu bir wuti yoyu juddu jur ay firaq firaq yoyu
0: moy kureel
1: moy kureel waaw moy kureel ñi xam dañu askono ci l'islam ñom ñu am luñu jangaté suñu borom xam ngeen dem na ba ñu commencé traduire téré yi falasifa yi pass pass commencé am rax ñu commencé am rax borom xam xam yi taxaw jambaato ak ñi ci indi am rax dem ba ñen ñi di jëlé ci téré yi juif yi ak chrétien yi di duggal ci l'islam ba ci tay ci jamono bobu lañ commencé boyal tuk yi ñu miné ahli sunna wal jamaa waye xam ni ko señ waxé légui ñam ni señ bi ci yoon wowo ci rek tek tankam ci la talif ci la dund ba niñ ko noppé gis ñi mbétt jabot ñepp ci la leen yaa muy pass pass ba muy fiqh ja muy sulub
0: muy sulub ñoy tasawuf
1: ndax ahli sunna wal jamaa naka jekk borom xam dañ leen xat ci ñet ëpp na sax ñet waye mëna tuddi ñet yi nga xam ñoo wër ndax ko melni abdou khahir baghdadi ci al farq bin firaq limna ci kureel yu bare ndax dalena xaat ci digeunte bu ñewé ci sulu bu ñewé ci qiraa bu ñewé ci fiqh bu ñewé ci tawhid continue
0: waaw
1: nga xamna xani ay xaju bare waye fini bu ñew ci sulu da ci limalé ñi tudé Soufiane ki dañ ci limalé même sa restaré ci al milal wan nihad même bo xolé me fakhuddin razi ci intiqadat firaqil musikina wal muslimin ni ko non imam shatibi ci al-ihtisab ak muwafaqat yep mom sa da dem ba ag ci ne ñom ñoy selite ahli sunna wal jamaa
0: ñi gëna deppo ahli sunna wal jamaa moy ñi ne ci tasawuf
1: moy sufyan ki waaw te lolu bo xolé nak legi jamono andi am rax legi rax moy lan moy am ño xam dañ fay nekkon yu don pass passu karamiya moy karamiya borom xam ni attaquer leen ci lu teex parce que pass pass bi nax say ñu dem ba jamono am ñukay dekkil diko dekkil dem ba jamono am kilifa gu mag ci l'islam gu mag bari xam fenc ci 7e siècle dekkil go xamanteni jegi da yobay ibn taymiya ba ci ñu mujj ñi ñu ñew daari jël passeport bobu yanuko waye daari ki tuddé passeport ahli sunna wal jamaa
0: ah dañ ko tuddé wala dako dor
1: dañ ko tuddé ndax bu yagoon señ jox nako légui bu yagoon buñ mësa wax ahli sunna wal jamaa dañ ci jublu won ñet ñi tuddé fadala wal hanabila kon nga xamni amna kon ñeneen moy qulatul hanabil qulatul hanabila man na ci lim ko melni abi yalla bo ibtalu ta'wil nga xam mom ag na ci bi ibtalu ta'wil ci ne ci melal sun borom ne sun borom da tax ci ko seuf bi pare day tegalé tank bi ni papa da ni yennu ci
2: subhanallah
1: tegal tank bi papa da ni yennu ci kudum man mu def ni nga xam ko ne bo defé rek ci yalla ne
2: def lo yalla
1: Yalla saxal ba ag ci seen saxal yi ni tita jisi manam ñoo bu ni arrahman ala al'as sawa ñu ne histoire bi mana qa'ada wa jalsa ke lolu kitabu sunna bi ñi askane imam abdullah ibn ahmad da nga di fekk man ci ay had asar yu bari xam bi wir ci lolu mo gëna yëmal seen pass pass moy xam nga ñu xam nga ulama usul dañ wax ne buntu pass pass yeul lut ñi ci sukkandiko li tuddé khabru ahad lutax ñu ne pass khabru ahad liñ ci am ci saxam moy zan
0: am zan
1: waaw xam ko tolli yalla yalla di magge
0: ngay njort ñoo
1: waaw nga yow di nga wara kum ci yalla yow ci njott ko wara yow am lu graw
0: la lolu gënal
1: yow imagine nak legi ki xam mom dafa jël hadith xam mom borom xam dañ ko jëm dafa lom bañ ñecc sen ba dañu nek ñoo xamé dañ la wara ci passeport bu bon
0: am señ mom da ñewoon ngir muccal nit ñi ci njumte yoy segg la nga xamantene mo gëna baax ci pass pass yu sel ya mu jangale ci yar ci dund ci yar ci ñinga xamne ñoko topp
1: day
0: na lool buñ ko toppé
1: bu dëgg du lay nekk loolu la def xam mom bo xolé ku melni mo wata damay wax ni ku bëgg dégg señ bi dëgg dëgg nim léralé pass pass da ngay xol ku melni téré mam téré mo jël rek nga jël lu melni at-tahawiya nga xamanteni abo jaxé tahawi sa di krik ci sal fasali ba pare bind ko ni da koy neppole ak pass pass sal fasali nga xol ni mu waxé ni sal fasali ñom non la gëdi woon sun borom subhanahu wa ta'ala te jangat ak mooy qudus nga gis bi mi wax ni fa inna rabbana jalla wa ala mawsuufun bi sifati al-wahdaniyyati man'ut bi nu'ut al-fardaniyya laysa fi ma'na ahad min al-birriyya da ci tegné ta'ala 'ala al-hudud wal ghayat wal arkan wal a'da' wal adawat la tahwihi jihatu sitt kasa'ir mubtada' nga xamné mom ñen sun borom ci deug deug magga ni salaf sa gëmi won yalla mo yalla nekkul ko xamé da am lu ko fetisu ñaan da ko taw légui bo ñëwé ci ñaré ñi nga xam ñom ñoy wax né tay ñom ñëw ci roojo ñom dañ naan yalla da tok ci sif té ñom fofu dañ ci def taxu bu graw lolu xeyna du waxtani waye bu do waxtani dañ ci ñëw ñëw bu gën xoot tax ñen ci ñom dañ naan yalla da tok ci kursi muy tikki ñi ñen ñi dañ ci ñen ñi dañ ci tok ci kursi dé mais da tok ci aras aras ci kiki ñu jël tanki tekk ci kursi muy tikki ñi
0: té Allah
1: xam lu lu
0: yaa dañ do wut jëm dal diko wut ay tank ak ken lo
1: waaw dañu ag ci né yalla dafa am sura manam sura ñam dañu tej man la ñaan dañuy saxal ya dañuy saxal yalla sura sura melo
0: melo
1: waaw ag ci jigg dey ci ni mel bi sax boy melo ka doomal manam
0: lolu ak ñak tegg la ak ñak wormala seen digënté wa
1: borom gis nga tuwey tuwey jëri bind nekk tiré khas bo xam mi tuddé aqidatu ahli imani fi khalq adam ala sunnati rahman moy lu iman ni ñi gëm ci yalla moy yalla ci melo la bind la bind ngam kon dal kon lolu moy
0: waaw
1: ngam bo ñëw même bo ñëw imu tay mi xam ci mom ni jëri parce que ba yalla tuddi ci jëf ni da ngay fekk mu andi fi hadithu sabul amr bo nga xamné day wax ni mom yeen di gis na sun borom ci melokanu wax mbani wo xamanteni ak toyo ma toyo
0: Allah
1: karam ko dara dali rankolo mu son dali ko
0: ñu rek dina ñak ko war mu
1: amu juñ yalla dafa ki mañ legi nak nga xul yalla gi na suñu tuba mo di présenter mom mu nan la islaluhu mislun wala zaman islaluhu mislun wala zaman wala luhu jitun
0: wala makan
2: wala makan
1: nga xamni da ngay gis tanzi
0: waaw ye amul jamono amul makan
1: lu teunk yalla
0: ndax mo bindé zaman ak bindé makan
1: bindé makan té ki saxal lolu motax rasi dañ ton ton bu yémi ci asas taqdis donte ibn taymiyyah ñew la ci jema tontu wat tuddé ko ndax asas taqdis waye mo ni wax légui bi ak dara waxtan yi ci deug deug gajitu nak ci amna solo ndax señ bi da ci teunk bu baax baax ni señ bi posé won ci
0: manam señ boko teunké dal ci deug deug moy li nga xamantene mo nekkon pass pass yont bi jangale won ko lu jamono di dem am ño xamne indi nañ ci abrah señ bi bimu ñewate da dindi rax yoy nga xamantene mo fi nekkon da di jëlal lu sel lu duma dunduko teugal ko dunduko yar ci nga xamantene ño top ci mom day melne lolu kon ku bëgg muccu ci neex neexal yeek safaani ak yoyep da ngay delu wat ci seen bi mo lim dundu ak lim bind comme ni ko seen bi waxe baña atté yi nga xamantene rek ñom ñoy comme ni nga xamantene julit bu def ab safaan wala mu def bakkar duñ ci atté safaan waye nga bañu jël yi nga xamantene ñom dañu wacc aw yoon di ci atté seen bi di ci atté yoon wi waye nga delu ci seen bi ci bobam delu ci am bindam ci bobam boba da ngi gis lu am solo day melni kon seen bon jërëjëf ci
3: xana solo li ci gëna yëw li ci gëna yëw moy ñom bay bay lañu jëfëndiko mom la seug dañu fek seug bi diflugo nak may ahlus sunna aqaidus sunna ya am fu kon dafa fermi porte bi fi ne
0: da fer waaw
3: manam ñoom
0: wotu lu bes
3: bari jëfëni goom ñu japp ñoom ñoo ñu dëgg
0: ñoko mom
3: ñal ñi ci taxana ñek bari yu seug jëfëni goom mom
0: ma sha Allah do sax bokku na ji li tax señ bi wax ne ci émission bi nañ ko tuddé alkitab wa sunna ñir ñu xamne señ tuwa mom li mu wax lepp gënul li ni tax émission bi nonu tuddé ñu tuddé alkitab wa sunna gam señ tuwa mbiram ñëm gënut alquran gi nga xamantene mom la gënul ci lepp gënal ko lepp ndax da nek kanzil kitab sama trésor li gëna riche ci man li ma gëna bëgg li gëna tawé fi man moy alcorane yi nga xamné wax yalla ah wal hadithu mo ci topat moy li fi yoni tawi sallallahu alayhi wasallam bayyi moy sunna sunna haditha wal furu'a kal kitab anil ladina tamna'u min al matab gis nga xamné mom motax ñu motax ni ñu wax rek ginaaw mom dulu bes señ ci waji bopom aqaidu sunniya ak ahlu sunna wal jamaa da ci waxon ne watilkal junna motax ñu jël émission bi tuddé ko non al kitab wa sunna ngir xamné am jangalem mom ci loolu lako ci loolu lako woté kon xamna ñu ñew ci mu jëntelu point bi ndax ñi ngi may wax ne da melne waxtu wi mi ngi ki ñëntelu point bi xamna sincèrement bu ko défé ci ak gattal moy señ ci wa liggéey bi nga xamné nak liggéeyal lako xam xamu tawhid ngir bañ mu raf ndax bu ko dundé mom rek ci jëmmam nek salih waye nek muslih timit am ñum ca yar bonop waye ndax jeexi bayina fi jeexi ci liggey bo xamantene bu aduna tukki fim ne danañ fi dana ci ñi fi ñew gënaam danañ ci mëna jarëñu moy liggey bo am solo
3: seen modu ci commentaire bam solo machallah wala joxna day jokk tu ñu wax rek waxon na ne seen bi waxon na ma ngi dekk talibé ngeen di jang hmm waru na len di ngeen jang ci seen ngeen jang dako wax me dako jëfé hmm ma japp na ne seen bi li buñu tawxé man gissatuma ko bind
0: hmm
3: ci reñ ci bind
0: lim ci bind
3: ci tawhid hmm lu tol non
0: hmm
3: xeyra nak ma sama gax xamo gatt waye ma dal manam bima yere lim bind
0: yow señ bi li mo sa domaine ci gën dal bu am ci doctorat a sa nge ci wax
3: manam dama ci gëss sa waye xaxade am ni señ bu ma sala jamm de
0: waye ma ko ma sha Allah
3: a gis na dal lim ci bind mom wax deug yalla
0: ni
3: waana mom gis ko tol non
0: bind lu ni tol
3: te manam lim bindu deg deg sou deug rek téré xam xam né mu xassé dé ci bokk
0: hmm
3: xassé dé fi né da fay dina tawhid
0: hmm
3: manam waxna ko légui ci bay di no dem na jangalé ñu nekk ci gëdj
0: hmm
3: xassé yëm nekk moy xassé tawhid la nekk
0: hmm
3: xam né spécial tawhid la ci wax

0: danaka bi ndam rek
1: legui bo ñewé ci téré xam xam mom mo mi na la tolo danaka man nga wone lu jégué ñaar fuk
0: tay
1: téré xam xam
0: wa
1: té lolu mo leen gis rek
0: legui
1: mo suñu mom am bi dem gis kenn gisul biir la
0: kenn gisul
1: la wa ñoo kon mo wone ko ñu ñu biñ benen
0: ñim ci ligé
1: té bo xam na ni gëna moy xam xam bi am solo xam xam bi motax jox importance mom
0: kon
1: nak du ko jox moy moy wone kon manam wone bëgg nañu jang ko
0: bëgg nañu xam
1: ko xam ko téré bi ñu jëk taal ñu bari xam ne ko mom mu hay khudus
0: wahib
1: al khudus téré bo bi ko bo wajuro mi
0: ya ci kanam wajuro mu gor la ko
1: kon lolu yagal manam suñu mom da ko da djuk rek
0: wa
1: jang ba am xam xam tam lay tay ci tawhid
0: nga xam ne ki téré mom lu gatt kat kon bind nako 1800 wala 1800 am 1882 dal bala bobu
1: digënté bobu nak sala sali ci fin 1800
0: la fi djige wa
1: mi ngi ko
0: wa
1: legui nga xam ne kon dim ci tabulé ci jamono wajurom ba dim fi djugé bayiwu dim ci tawhid ba dim ñoy ndiaré
0: bayiwu di bind ci
1: tawhid kon lo day wone tawhid lepp ifata joxono ko ifata ko am joxo be joxo be ben xam xam
0: joxo ko ben
1: xam xam wa
0: tay
1: kon moy xudus bobu ci yémi sax moy dafa dafa taru téré bo dafa taru bo wajurom dako bayiwon da bayiwon asnu ba moy téré ba way
0: wa
1: muy téré sanusi dako bayiwon di jangale téré sanusi
0: tay
1: ngi taru gum taru ak teggum tegg ak leer gum leer wajurum xam sin bi da way nasru sanusi la way
0: wa mom la way wa
1: wajurum dara dara jangale
0: wassaro
1: wassaro sin bi tay téré bi mu baye
0: wassaro
1: balé nak ñu jangal bi dongoy
0: tay
1: lolu mi firi lu firi
0: ya lolu moy bi mo bu solo
1: am lu firi imam sanusi kangam la
0: borom xam xam la
1: mag la
0: ba def mag la ma sha Allah nak yalla fay
1: amin légui nak nakko woni amna yeen kër yo xamni imam sanusi moko def lu min fatah fatah al alim al khabir fi bath al ilm yuadi ila adil al kabir
0: yego
1: def imam sanusi moko def ba day nasmu sura sura sura ba day imam sanusi moko def ci biñu wér imam sanusi sim bi do ko fangal mom
0: do fa
1: téram do ko wani man xam da bok ci ñeur représenté akal al chambre imam sanusi mom ba
0: ma sha Allah
1: ci bari lu bind ko lu bind mom
0: ma sha Allah
1: baytay lu mena al khidma al mutahhira wa yusal al mumahhira baytay lu sin bako way faydun alim al khabir al wahid fi ma la yustaghna anhu min at tawhid mom tuu rek day wonane kon amna ñu bëjun moy li mëta ñak tawhid dal
0: da ko jàng ci tawhid mu jàngal la
1: baytay marakh amni wa sa'ada ila a'la al khurud wal ibada jamal al maqamat allati farra ilayha al qawm fi shar'i qasidati la taqutu sunnatun wala nawm baytay mom sin bako way faydul ghani al mughni batay da ci resala mo xarbi resala nek ñu bari xam nañu lim la bisel akhar way ni suñu bekk way momit moy wayu am solo mu xadim ma serbi la suñu ngay ñu ko way ndare mom dama wax legi da koy fimbe
0: ci mu jëntal ba
1: xamna ko ci tabale ba ci fegg lepp day li ci tawhid
0: tay
1: ñu so musu ko baye
0: musu ko baye
1: ñu sa denga batay amna ci gëre bu ñu wax al jawahirul ihsan al jawahirul ihsan mu tire ba am solo suñu be wala ko ñett yoon xeyna bi ci gëna siw moy jazbatu sighara
0: jazbatu sighara
1: am la min am la hibul khimr al muqtar mo ci gëna siw way amna yeneen ñaar yo xamni suñu señge do ko ci waya ba tay bo joye lu melne da sawru suban amna ci tambali bi ñet xaji dara bi tawhid lay wax sawru sighara non xaj bu jëk bi tawhid lay wax ba tay am fere bu ñu wax mawahibul qadim min khayr mahdum ila al khadim ba tay ismatu suban wa shib min daril jaban ba tay fathu dhahri al batin fi nasihati ar rahi wal khatim ak sitnu sitnu haqida kon gele yep manam xawna jegi ñass
0: yep xawna jegi ñass
1: tawhid lay wax
0: yep
1: tawhid lay wax
0: ci
1: tawhid rek lay wax
0: deja
1: tawhid bi wax nak moy al haqida
0: al ashari al ashari ya mom lay mom moy
1: place sama ci leral mom ci leral no wote
0: wa
1: ndax dafa bok ci manam tawhid bi nga xamne mborom borom xam xam yi ñu bari mom lañ fa solo
0: wa ñi upp ci borom xam xam yi yu seri
1: yu seri wa ki seri la am solo
0: ba
1: ci fofu lañ nekkon té loolu defana suñu bakam defana def na gis bu am solo bo xamné inna ibn sufyan bu dugul bo xamné bo xamné ci siyuñ ci l'islam ñep
0: waaw
1: seen pass pass mo nekkon
0: pass pass wa
1: shahadi waaw kon do day wala kon amna am
0: té señ bi da ko bind
1: amna leen
0: do wala sax da ko bind bind mu leer ci ne mom jaxéde bobu la nekk
1: ci jël mom bu la xatu nebut
0: ah nebut la xatu
1: ñu ko wax ko ñu taxasiri no xasiri mom da jaxé zel ci ay xéeti tawhid kon dal bu ko ton tang moy kon señ bi mom ñew na dundu tawhid ci bopam
0: mom ci jëm bopam
1: waaw ba leppam tawhid la
0: ñu
1: ko léral légui waaw même sans être facile yi nga xamné ay ay
0: sétal la
1: ay dara la ci dundu sax da ci baye fa yalla
0: ci
1: leppam da lepp
0: ci leppam
1: la gëna reuy ba la gën soobé lepp yalla
0: ko dëkk inam sax ni mi dëkké sax da ci baye xel yalla
1: ci lepp yalla
0: ah rek ci lepp
1: sax yëmu ci mu ñew yar ci
0: ak jabotam ñu ñu mandal
1: ba manam sax ay jamono ni dara bañu jang waye bu jëfé nga xamné ki jëfé ko jang la
0: rek deug la
1: am dañ ci yar
0: dañ ci yar
1: xam xam ko mu ngi xam bu ngi wax jëfé jëfé mo
0: deug la rek moy moy jël
1: am na fay tollu deug la xam nga jang day def jëf ci yow may xéxé ba li nga jëf lepp depp liñ jang mu jox ko
0: waaw
1: mam ñim yar am ñu xam na lo la yar day boy gisé jëf rek da ngay mel ko jëf jang té

رب وأجنبي شهد لله بأخذ الكتاب

0: fuzukhari wa bi jay khaila
1: ñu ngok fofu la bëgg na indi nga xamni kiko jang mom kiko jang mom kiko saxo sax mom kiko mokal kiko jang sa sokoy jang da lay indil ak taxé go xamni taxé do ci top te digënté bu gatt la al yumnu wal yusru wa khayru sadad fi ghayri dhikr khat ata bil madad khat fa akha kullu dhikru dhikru al ahad al malik al muhad fa bil qur'an min dad naj bu khayr sadad te bo xol deug ne ci kanam nga xamni ñaari mom lañ koy bolel wax nañu ni moy khassida gi gëna gaaw ci jubal nit seigneur lay sax wax nako neena ko yor sa goné de ko ko jangalo bu ko tejj jafé dana jub khassida al hadi ihdi jami'an as-sirata al-mustaqim kon nga gis limu mom defal ci khassida yi min mi matim seigneur lay gis na mo bind ci ne wakana haqqan kep ku ne ci ay jafé jafé buñ ko ko jangalé sunu borom min ñi ñakare lola
0: allah
1: wax ne mom seigneur lay jitt waxat na ci banen neena seigneur ñew na fekk seigne touba mu jang khassida wakana haqqan mu ne ko khassida gi amul lu mën ta safar ca sof la waxe ne khassida gi de mbollem ay wu ngeen deg ci jamono bu exi wut fi na ngeen xamni jang ngeen jang khassida wakana haqqan mako wala kon bo doon sette rek khassida yi khassida khassida kenn xamut bu ci limi jarign seigne
0: tambali rek moy dañuy wërelu rek ngir yëgal ñëpp ne ñi ngi ñëwaat inshallah. Ndax yiñ fi wax yépp al yumnu rek doy na émission sëkk wakana xan mi mu tudd way no la kitabul gi moom sëñ bi xam naa yaaka naa bala nga fiy jóg ndag mu di xëy rek mucc ga
1: xam
0: nga lool bu ko xasam rek maanaam sa jéng yëpp xat fakk kab la maanaam tinkiku nga ba léegi fu la neex jaar si yow mi dim doon wax léegi rek jar na jàng xasaay muy

0: moom mu def ko ab liggéeyam. Kon yaakaar naa it dana ci bokk. Kon dëxëran ut yi mu fii kasanaay bokk na ci li nga xam ne mooy fay bor bi, mooy kon xëcc dañ ko war a jàng. Saa soo koy jàng rek am na benn bayit woo xam ne maa ngi ci dégluwaat bayit, teewluwaat ci bayit woo xam ne day mel ni man keroog la ko sëñ bi bind ci man.
1: Dëgg la de.
0: Muy ila xirda an saxbi nabi xaa idan lawum suróoran matee yan teex bi ma di iye mutrib.

manam jan dar lan la terbiya ak ñaar nga fam nangam nangam man tok na xel kom ak ay jeewri ñu tok am gun gis muy dug ci buntu kër ga ñom ñepp ñi wérat manam jëm yi ñew manam jan dar leen ci ki

0: képp ku la gis rek naw la bëgg la ni nga waxé légui min sawahiru min khuyub joji it day nekk ci dundu ko ti xisid yi do bëgg takaliko ak ñom kon melni ni xasaay di mom alhamdullilah rabb te lepp nak seigne touba defé ko no xamné jang jël la
1: waaw
0: lepp jang jël ak mom yakar na xass niw la jëm borom gëna dolil ay xéewal dañ ko fayal yag fi cheikh mamadou muntaha inshallah si ko so xamna li ci naxare moy geej gi am rek wa inshallah li mom suñu matna
1: diex la suma ñewatul nga ñew wala suñu bo ñew
0: ko dal leer
1: bela
0: mom la fexé ba jimbul ko ci mourid yi ba mu sax ñom dak nga xamni ak bëgg yalla ak kennal yalla ak jox yalla ci reumum ci mourid seigne touba yi la ci la jeex tayit
2: wa allah

don ndaw lolot mang koy labere ni ma tollol waxuma ni dama ci joxe ndigal xam nga ki doori jog mom alquran li wax moy watul buyutu min abwabiha japp na ne ki doori jog bu

dugg. Man maa ko xam di ko digle. Waaye kooka ndax kon gënul ci moom, gënul ci moom jaar ci tofatul mota daari ayna. Man naam bu ci jaaree ba léegi mu dem ci sindiidi. Man naam bu ci jaaree day dem ba sëriñ bee koy tegtal demal ci xasida sàngam. Layal fi may wax sëriñ ma tudd sëriñ mooy sëriñ bi nga xam ne moom la sëriñ Touba doon wax nga xam ne man na laa gis xam ne yow mii yaa ngi ci xasida sàngam waaye sàngama gën ci yow ndax ba tey ji dese nga lu ñu war a fóot mu xam ne yow xasida gii ngay jëm.

0: ko meuna te ko xamne da xey xey ni rek xam khassida wala mu xam yakh bi ndax gis nañ ko bataay di nga gis fi kilifa mun la yawle jeulal khassida sangam mo gën ci yow wala yow de jeulal khassida sangam mo gën ci yow wala nga ñew ni señ lajum señ ni ko man khassida sangam la yor mu xol la am ci bir jotaay ba am ko ko ne ba da ko jëk melni ko ko kale ne ko te nga yam ci kuddu ñu roof la ci gayet baat bobu kër la ko jëk deej te nga yam ci kuddu ñu roof la ci gayet am moy am soow niñ ci génné diw ñor daan ne soow de man nga ko naan diw ñor ak diw ne ca jariñ la nga naan ca lu yam ab kopp waaye bu la yàlla dogale ko day xal ñam basira yooyu laa bëgg a wax ni masalan nit ki manam am na ñoo xam nag tawfiq jin am mooy sëriñ bi leen jox xasida di ñuy jàng loolu la yàlla dogal am ñoo xam tawfiq jin am mooy seen sëriñ leen ko jox maanaam li ma bëgg mooy ki ci nekk ku nekk jariñ taxaba yooyu nga cuuma yi gën a notu bu dee ci kii jàng xasida mooy len dong la deggul ñu len dong la deggul ñu koy tuumal do degg ñu ni kay jang xassida day moy yalla wala nga degg ni day sacc wala nang xam nga lu ñu waxa boko joge ala kul hal li nga bëgg jang man nga ko jang bala nga dem koy dem te du la yakal ci dara te kasbul halal japp na ni li tax ma diko wax moy ah juma seigne touba ji nga xamni esbu tarxe barki dem lay may loo joxe ak di jàng jàpp naan moo gën a équilibre moo gën a war sëñ Abo
1: xam naa dima doon kii foofu mooy dama daa am bayit woo xam ne man dama koy déggee nii plan la bu sëñ Touba tegal ki jóg ngir jàng xasaayidi ni si mu taxaa waxawoon ne xasaayidi moo jar dem jàngi ba xam la gënoon mooy mu njëkk a jàng xasiidi Seydou Touba yi xasiidi Seydou Touba yi nag nañu bàyyi maa ngi jàpp ne bépp bind boo xam laa jàpp xaar waaw ni nga fonk tewul si xaar noonu nga war a fonk masaaliku jinaan kon hëdayta bi xaq dii nga dem njëkk a jàngi xam-xamu tawxid te sëriñ bi defal nañu ci loo xam ne ba yow mi ila yow mi isdiam xaq dii soo jógee wa tasawuf fi mooy def te yàlla tax nga dem jàngi loolu sëriñ bi defal ci masaaliku jinaan poqal bu kaw xeet yu mel def ci loo xam ne lu ci kenn di defut wal fiqhi nga dem jàngi nan la ñuy jaamu yàlla te li ci sëriñ bi def bëriwut te def na ci lu

0: xam nga ko
1: xam nga
0: la
1: te xam nga ko. Léegi nag nga soog a ñëw toog ñëw ci xiyaali bi sikkir yi nga jël xasida yi nga xam ne ci sikkar la ko sëriñ bi def. Yallaahu bil Mustafa sëriñ bi tudd na ko. Xasida ak sikkar la waaye sa xasida ak ñaan la. Xam naa maa ngi bëgg image.

0: ngay noppi ci xam xam rek yow manam nga maam lepp lo xamne mom lañu wut ci aduna ak alakhirah yow fag nga ko ba noppi bu ko defé la ca dess rek moy dox yek dem
1: deug la ak weer
0: deug la day melni bëgg boom da selal ko da nga dem mom yag mu yedd la
1: ah kay
0: ndax ki ma lay wax sank tam doon laaj ndigal ci tohfat dane ma marok gi la nekkon am yeg yegu jang tohfatu rek amu ci ben ndigal diko yeg rek diko def wax deug

0: ndigal ab julit mënu ko ñak rawatina ab mouride nak ab mouride mom ci ndigal rek la wara dox
1: deug la
0: waaw maangi jéggu lu bax ci
1: kaddu machallah amna
0: solo di standard bu bax ci jotay bi
1: nak tarkalla machallah dajal dina ak sax li ñu ci relé won ci waxtu xamna ni jeex la mu mucc dok ne ko de ko jang waye ba dara desul lu mucc da mucc ndax li ci gëna yéme moy mujjuna mom miñ wara lol nit ñi di sakku ci mom nit ñi sakku ci mu ngeerumul señ tuba ndax na dinañ mako yobul ba ca poste ba te bu ko dara lol

0: da da kep aduna yang koy wax legi xam nga wa bi kalami su sudur al qawmi al mu'minina mughnan an lawmi lolou ken momuko koku koku ki bako traikh ba sax bu ko nexe di ko jël
1: al mu'minina
0: limatim seigne touba da wax ne

0: ak lo meuna gis muy mu am noyu di meuna noyu di ñu nan fi la judd na fi fatu na rek ci warala bok
1: yow ubbi nga benen buntu fi ne fofu dama wax gaay ne nafaane wa jël sa micro da wax ni nafa aw
0: dafa melne suñu borom lepp luy njariñ lo xamne da ko warona jariñu jam
1: waw
0: da ko jël def njariñ lolé ci sëriñ bi
1: ci sëriñ bi
0: ku bëgg jariñu ku ne faaw nga jar ci sëriñ bi doora jariñu
1: waxal nako bopam fekk xam nga fi fekk na fi deeru ma nan lu mëna xew xasit ak yum deeru bay nga indi sa cadre yu tagato bu ko defé señ ki lay mujjé mu ko defé mu yëkëté xassida su ko defé ñu door ko dama koy jox sa mu nuyo mu yëkëté xassida doora tago inshallah
0: wa xana di sante rek ci jotay bi

0: wax ko mooy moom dañ ñoo moom suñ kilifa dañu fa yebal ñoo teewee jotaay bi. Damaa jàpp ne li tax ñu teewee jotaay bi bëgg ñoo dimbali rek ka tax, du xam-xam ka xam-xam moom ëwma ko, moom da koo di sant ñi nga ak murid murid
1: Seigne
0: Gane xasida di sant lool ci xasida yi nga xam ne moom la fi yëkkati, ndax ba mu ne wa innahu la kitabu aziz rek damaa jàpp ne daa tënk jotaay bi waaw al la kitabu aziz jëf la kitab man na fu ab murid ne ak fu ab julit ne yenn fa yàlla def jàmm ci barkeb sëriñ bi.
1: tubaarkàlla jërëjëf sëñ Abo, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal sunu borom defal la tawfiix ci barkeb sëriñ Touba.

0: nek fa fe ci Touba ñu ngi koy nuyu bax diko ziar diko ñaanal suñu borom defal ko ay tawfiqat yaato yaato ci barke Serigne Touba waye di sante bokk yi nga xamni ñom ñep ñi nga wone mbekté mi nga xamni am nañ ko ci télévision Assamadia TV waye di len yegalit bisu fal ñom ñep ko di war bis ba japp nañ ko 14 juin lay doon inshallah taala 2026 ma ngay amé fofé ca réewum Abidjan yalla nañ ko fekke ñun ñep té suñu borom defal na ci ay tawfiqat yaato yaatu ci barke serigne bi xamna kon seigne cheikh dama lay bayyi nga
1: dañuy sant ñoy lañu jakarlo won ñep di waxtane xassaayidi di leen dogal ngant bu baax baax ni ko ñep waxe rek ay borom xam xam doguñu wi ay talibé yu jëfé digël señum sëriñ rek ñoo fi tok kon lepp lu ci nuru njumte

xam nga ci lo xamne japp nga ni bu ko jang kat yi deggi dinañ ko gëna téé dinañ ko gëna jëfëndiko ñoo ngi la ci wo ci waxtaan wowe ñepp noko bëggee bañ ko téle yek inshallah dinañ ko wajjal waccay wo xamne dina nek émission bo xamne ku ci

0: diko gëreum ci top bi ak safo bi ndax non koy waxe rek partager sax bokku na ci tassare liguey bi waye ak diko aimé ak di indi say commentaire di wone say mbékté momit bokku na ci li nga xamanteni da fay dolel li nga xamni moy télé bi bokku internet di kon fofu ant bax ci serigne fallu mom serigne modou fatih xeri ni ngui koy nuyu bu bax diko ziar momit sang bobu mbacke beug xeside borom tubay lol ma sha Allah way xer ci mamam sa su nek mu dikoy digel borom cafe gu neex gi soxna mam jaar mbacke mang koy nuyu bax momit diko ziarra diko ñaanal sunu borom serigne aline diop mukhadimatul khidma ak mbollem bok yep di sante ñep di len gërem waye di ñaanalat soxna asugaan sunu borom yok ay leram tass ci barkem di sandat bax television asamadie tv ci taxaway bu am solo bi nga xamni taxaw nako serigne mor mbay lam de situation mang koy nuyu bu baax ñaanal sunu borom defal len tawfiq ñi nek ci yoonu fasiyene julli ji yalla na len yalla yobbu ci jamm ci barke xeside borom touba yi ñi ñewit yalla na len yalla dalal ci jamm ñi nga xamni amaguñu am xar ñepp yalla na sunu borom jox ñi nek makka yalla sunu borom yobbu len ci jamm way ñu fekk fa jamm way yalla sunu borom nangu seeni acc xamna du ñak niñ ko defé won daw du ñak dañ am ay correspondant fofu jokko ak ñom ñu wax nu acc gi fu mu tollu insha Allah taala yalla ni yalla defal hajjatan mabrur ci barke sayyidina muhammad bayila ñu togon nuyu ak ñom nga nuyu ak ñom présenté wu waye daat na jangal xassida gu mujj gi ñu door yëkëti jotaay bi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim ginaaw biñ sant yalla julli ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam da fekk leen ci yalla xadim di nuyu suñu serigne Bassirou Mbacke mom serigne Cheikh Thioro ak serigne Amar ak serigne Abdou Assis ak mbollem jabor gi ñep di nuyu borom kër gi nak di Cheikh Abdou Samad Mbacke ñu koy nuyu bu baax ko ñaanu suñu borom kanami kanam barki selu khadim te lepp lum defal seigne touba rek yalla nako suñu borom nongul te dara ay setan bañ ci am waaw barki selu khadim nongi len di siaru bu baakha baax rek di jéglu bu baax ci njang meek xam nga ci ciono ya xaw bari yi rek mbokk yow ci ma ak mbollem ñu ngi leen siyaaru ba di nuyu suñu wa kër ñepp di nuyu señ Assane Ndiaye mi nga xamne mom mom mom la señ bi woon mo bolé nok mom ñu koy siyaaru ba ba
0: tokkal
1: la

لخادم من بالسير من كتاب عزيز سبد

والله ابو خاك اخنا كل اقلامي الى الله عابدا بلا خلوة والله.

وجب صلاة بتسليم له أبدا ولي بيانا و كان

0: da ngay contrôler li ngay jël, bu dee xob bi nga witti ci lu yam, ut ndox
1: lu yam mooy lan,
0: lu yam mooy ngëb bi rek doy na
1: benn ñëpp.
0: Waaw,
1: ci ñaari litre ndox,
0: litre bi baax na
1: di ko naane naan,
0: di ko naan kaas suba midi ngoon, kon 3 fois par jour gannaaw lekk. Loolee baax na lool ci yaram woo xamante ni maanaam boo jàmmatee bopp bi, bu suba nga jàmma ndigg li, ginnaaw suba nga jàmm tànk yi,
1: ku xiibon
0: ku xiibon, kon ngeejaan ngoogu noonu la baaxee ci li nga xamante bi mooy nerf sciatique. Noonu la baaxee ci li nga xamante bi moom la ñuy wax hémorite. Waaye noonu la baaxee ci ñi nga xamante bi dañoo amee yax yuy metti. Waaw waaw,
1: yaakaar naa it baax na ci pays de.
0: Waaw, baax na ci pays kay. Waaw, baax na ci pays.
1: Nga jëriñoo ci pays.
0: Waaw, bu dee pays bi ba tey mën naa jël xas mi, mën naa jël xas mi togg ko ci, bu dee takk la am mën na ko togg ci 3 litres ndox xent di ko naan 2 yoon ci bis bi, baax na ci. Bu ko neexee mën naa jël xob bi, waaye xas bi daa gën a gaaw boobaa, xas bi boobaa daa gën a gaaw. Waaye sëñ bi noonu la baaxee tamit ci ba tey ndoxu city moom tamit. Waaw, bari na kuy faj ndoxum city na yem ci ngéejaan.
1: Sëñ Malick, am na tuuti leeral boo xam ne war nga ko leeral nit ñi. Garab gu ne ak jamono ju ne ak nañ cay fajoo, bu dee noor ndax reen yee gën wala xas mee gën wala xob yee gën, bu dee nawet lu ci gën, ndax mën ngaa dem rek jël ko ci jamono nawet te fekk na mu foore woon ci noor du ni foore ci yooyu it abrux la boo xam ne war nga ci dugg.
0: Xanaa ñu xamoon ko bàyyi dugg ndax ko ñun loolu day suñ secret.
1: Dimbali nit ñi rek.
0: Loolu xam naa day suñ secret. Dimbali nit ñi rek. Faj moom daanaka daa yow sëñ moom ku toog moom. Maam maanaam waaw. Waaw loolu lu ko war a.
2: Amatul code.
0: Ah boobu de moom boobu de code la woon. Waaw xam naa daal am na solo lool de. Xam naa ne noor moom ak nawet daa bokkut. Ndax ñaare ren am na ci ñoo xamante ni maanaam bu nawet jotee maanaam dañuy soxla ren. Am na ñoo xam ne bu nawet jotee dañuy soxla xob. Xam nga nag jaxas gi bari na kenn ku nekk sa xam-xam. Waaw, waaye daal mag ñi daal daanañ am lu daan moytunduku. Mag ñi moom daanañ moytunduku ndax xam nga du garab yëpp ñoo yam ci utiin bi. Ndax am na ñoo xam ne seen garab jarul ngay dem ba ca ren ba yama ca la ngay seen rek da sa bët di gis muy xob ya. Am ñoo xam ne peer bi rek muy jëmmi yaramu garab bi. Am ñoo xam ne seen bënd daa jam dañuy dem ba ca ren ba. Ci misaal bu ñëwee ci ngeer doy na sëkk rek maanaam bu nawet jotee nga dem nga yam ci xob ya. Waaw, nga yam ci xob ya. Kon foofu bu ab secret boobu ab sew sax.
1: Ndax bu dee nawet taw bi day bari.
0: Taw bi day bari.
1: Bariyeen yi doole jëm amoon mën naa wàññi.
0: Day wàññi quoi.
1: Kon li mu amoon jox na ko xob
0: ya.
1: Demal ci xob ya.
0: Ok, demal ci xob ya.
1: Bu dee noor nag mën ngaa dem jëreen ya.
0: Mi ngoog. Tu ci misaal rek. Waaw, loolu leer na. Ci misaal rek fi doon yi xay boo jël ndox fanaan na ko ci ronu xay. Nga xam ne doo xojoo dara boo xëyee rek da ngay gis day sapp ak xay. Loolu rek misaal la ci. Waaw, ci misaal la ci garab.
1: Garab yi dañoo wute.
0: Garab yi dañoo wute.
1: Am na garab goo xam ne seetlu lu ëpp lu muy am. Ñu di ko wax nguy sigar.
0: Waaw, nguy sigar waaw.
1: Nguy sigar day bindoo nit guy bindoo waaye day gàtt. Te li ci ëpp jànj lay sax. Nguy sigar moom fi ne bu sa biir bu fekkoon da ngaa mën ko seere bu summigoo nii dese mbum mag rek dem siixas ko taxaw nii rek 5 minutes. Nga daal sa biir doom. Ñaari bi jur goo fa yeew lu ma 30 minutes bu noppee boo ko rayee doo ko mën a lekk ndax wax ndox moo fa taaji 30 minutes rek day waxaat noonu la garab bindo. Ndax xam naa ne moom seetu guñ ko waaye yu garaaw ngi ci nguy sigar la tudd. Moo tax garab yi lu ne nga si.
0: Moo tax xam na yooyu yëpp lu ni day bari yoo xam ne xam-xam da koy jàngale ba wóor di waxtaane. Lu melokaanu comme boobu nga tudd muy nguy singar paftan salaan. Ndax li ko waral mooy li ñuy woowee toxite da caa bari te nit ñi lépp looy génn sa gémmiñ di ko wax rek dañ ko essayé. Te fi ñu ne garab bu la gën a dansé moo la dàq faj waaye nag mu des nag léegi xam-xam ba. Waaw, moo tax mag ñi bari na garab yoo xamante bi sax daawuñu ko jaarale ci gémmiñ ci ginnaaw ñu ko daan jaarale. Bokk na ci nguy sigar moom bi.

0: كريم الذي أبغي تكرمه يا خير غاد غداني أفضل السبل قل لي بجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبلي وارفع نظامي ذا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي الصحاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء نلي يا رب كن لي وقض لي بالرضا غرضي وما التمست بجاه المنتقى أنلي صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: ak lim bëgg ñu waxtaané ko mu melni comme nonu fofu mu dugg rek fofu lañu ñëw gi yeen ndax émission bi mom comme non mako waxé rek manam da fay dimbalé njabot mu melni ñi ngi ci nawet té ku ne nawet wax ci buru ku ne nawet wax ay jankonté yu bare té amna ñoo xamni seen loxo jottu seen ginaaw tu ñu ko mëna waxé mu melni fimu doni all bi sekk na lol ci ay gantax yo xamanteni bi sax yoon la won ñi nga xamanteni dañuy yëngu ci pacc xagn na sax du ñak ñukoy def waye ñeukenté ñaxmi ndax ñaxmi day am ñax yo xamanteni bi day da disparaître ci kanam kon fi jamantol ñi nga xamanteni dañoo amé yaramu tang yu jëm ci walu siburu nani jëfëndiko mbanté soñ bi mbanté garab la gu gatt di giir gu yaatu waye di garab gu am njariñ ci domado mu melni nak buñ ci taxawé touti xaw ci yaatal doyna seuk rek ñune niki dafa siburu nga bëgg am luñ wax efficacité nga xamné boko tambalé jël rek day daal di arrière waye du tumanté avancer kon koké nang koy joxoñ banté bant nak buñ ko don xiyass ci 90 cm ci lay tollu ci gudday newnu mu ag 100 m wala lu ko romb xob yi nak lu ci ëpp da fay verte wala mu verte bu xawa ñuul tuti dana am nak ay dom ay grain liñu wax waaw
2: da nga nan legi rimar mu ëpp 100 m
1: waaw manam 1 cm un centimètre moy waaw moy danaka manam ci yar rek wala mètre ci misal waaw okay su ko defé nak ki nga xamanté bi dafa am yaram wu tang nga xamné dañ né ki mom dafa siburu su boba na ci rocc ay xop lu tollok ñaari ngeubam moy ñaari loxom bam fess ci xop bi su ko defé mu daldi ut bol bu set mu dal cey tabal daadi ut lu man ñetti doomi limon yo da koy xar bu ko xare mu daadi jël li nga xamanteni bi ñetti litre ndox la barakallah li dem misal li dem xar bax deug la
2: bantay
1: barakallah kon ngeen ñi setan li moy mbante amna ci kër gi kon lolu misal la legi mom xob yi lañuy rocc ba am ñaari ngeup moy sa ñaari loxo ci xob yi bam fess nga wut sa bol def ci daldi wut sa ñetti doomi limon xar paccal baye ci xoti
2: boko defé ci bol bi xana dang ko raxas bu
1: nopi waaw man dang koy raxas bu nopi nga baxal ñetti litre ndox bam bax nga sotti ci su ko defé na skis nak nga daldi xent bam set lolu dang koy naan ñetti kaas pat bis nga utaat leneen lu mel nonu nox diko xep ci yaram bu ko defé ñetti fan
2: booba dang koy baxal
1: waaw booba dang koy baxal
2: bayiko ba ci yaram ñëmé ko
1: waaw xamné booba day and ak ñetti doomi limon paccal ko diko sango moy gënë tangor yaram woowu nga xamni nit ki bu siburo day am tangor bu metti wuy dégagé mbant mi day saral yaram bi bu ko defé mbanti nak danse bi moy ci jigéen yi nga xamné dañoo tollu digënté dañ leen koy ayé ndax mën na yaq la nekk ci biir ba su booba kon koké nako moy tunduko su ko defé mom banké ci gëna yaatu lool ndax mom mi bokku na ci li raxas dret moy xobbi banté yi bo ci amé manam ci misal rek ñent xop nga tangal kaasu ndox ba mu tang rek nga teumbal ko ci suba tel defaat ci limon da fay raxas dret day nettoyer dret non la baxé tam ci liñu woyé cholesterol muy wa ok cholesterol da koy génné kon lu bax la waye non la baxé tam ci yaram wu tayel ko xamanteni yaramam dafa tayel lool nga xamné bu joggé day melni dal amna lu koy yor waye non la baxé tamit ñi nga xamanteni amuñu envie di lek manam lu ñuy lek day yex res wa ko amul appétit lu muy lek day yex res té bu fa bu lekké tamit man na sonu pour mu génn ndax bayil xel ne tamit non la baxé ci boutique gogou ñu xamné mom lañu tuddé colon mom daf koy nettoyer day resal ñam non muy resalé ñamit non lay joxé vitamine yi nga xamanté bi nit ki mën nako fekk ci bol té du ko fa fekk ndax dafa fess del ak ay vitamine
2: mom mi
1: mom grain yi tamit muy xox yi lolu suñ bi di dag mu melni ñebbe buñ ko ubbé amna ci mag ñi ñoo xamni da nañ ko def lu melekano comme café lu neex la sax wa tay bu gis nga ko kon gis nga mag ñi na leen yalla mayen ci gis nga ko
2: mo nek grain yi amna ñu may saaf diko def café
1: ok grain yaangi ni
2: kon amna café da yobbu
1: kon gis nga ko
2: grain
1: yaangi ni
2: budul café gi amna yenen jariñ
1: waaw budul café gi amna yenen jariñ gëna yaatu sax wax de yalla
2: ése dem ci
1: waaw ndax mom bara ñoo xamanteni bi sax danaka bi lañuy ut lu bare bare def ko sunguf di ci fajj li nga xamanteni bi moy hepatite B te hepatite B buñ ko waxe tawat res la nga xamne bu fekke ni nit ki da nga dem ci médecin ba mu saytu la ñu la ka da nga amé trans nga am gëneey lu bari lu tollu ci kilo wa wer ko wow nga debbu ko wala nga wal ko foko walay baxna ndax mom liñ ci soxla rek moy nga diko jëfëndiko demi kuddu ngay jël diko def ci lu tang diko nan suba tel baxna lol ci ñi nga xam dañu am jafé jafé foi
2: masalan boko defé ci ndox mu tang
1: yëngal ko mom waaw
2: nga nan ndox mi ta baña nan garambay
1: waaw mom bu la nexé sax man nga nan ngalambay bi ndax amul benn danger amul benn muscle ñi seen xel nak manam nangout lolou bu len nexé tam man nañ ko ségg ndax wañu dara ndax ndox bu tangé bo ci défé garab day yeb té yeb bit bobu rek la ñi soxla wayé nan nga amul benn muscle kon bayil xel né ñi koy jëfëndiko té am jafé jafé bobu man baxna tam ci sëkkat ñi nga xamanté ñoo am sëkkatu dekalé man nañ ko def bu len nexé tam ñuy jël li nga xamanté bi moy xox yi batay diko jëfëndiko ñi am sëkkat nonu mbumu ndur mel li non la ci xaw mel xam nga mbumu ndur mom tam non la bare ndariñ ci xéti sekkat ak xéti manam ku am graisse gu bare ki nga xam dafa am ndoxositi ni la ci mel waye mom mi tamit non la baxé ci ndoxositi non la baxé tamit ci goor go xamanteni amut ay walax ndiam li tax nit ki am dom mom reenam yi bu boba da ngay dem ci reen ya bu ko defé reen yi boba bo ci amé tak rek da ngay raxal bu mu set teumbal ci bol diko nan ñetti kaas par bis day nettoyer yaram waye day dalay renforcer ci ay ferñent yi tax nit ki meuna am dom te mom lañ wax walax ndiam waye non la baxé tamit ci ñi nga xamanteni bi faté dañu yomb ndax dafa bax ci am xel waaw garab bi dafa bax ci am xel ndax day ye xel day ubbi xel ci misal waye non la baxé ci ñi nga xamanteni bi tamit manam buñ teuddé dañuy am jafé jafé nalaw ñukoy wax insomnie kon ñi nga xamanteni bi dañen teud di xolé daanaka ba fajar jot man nañ koy jëfëndiko diko naan waye non la baxé ci ñi nga xamanteni manam dañoo am ngatuk yaram waaw ngatuk yaram tawat la jo xamanteni bi bar na ñoo xamanteni bi fu nekk dem nañ fa te mënta wër mbanté day génné ngatuk yaram waye mbantit non la baxé señ bi ci bëñ waaw non la baxé ci bëñ ñu boko witté xobam yi xaw ko tuttutal tangal ndox ba mu tang nga daal koy guxté tout yabbi neskis bu fekke ne bagn ba manam dafa daf la trewone nelaw buñu sagunu da nga nelaw ci gour bi kon banté non la amé ndariñ bant bi itam diskoy soccio waaw diskoy dam baxna ci bagn baxna ci am signe baxna ci liñ wax mbouran moy waaw moy gemine gu gawa nacc rek kon banté gën na yaatu non mu mel ci sayer non la mel ci batine
2: ni
1: ñu wara xamne da yomb waaw te dafa yomb waaw te yomba sax do ni dom yi foko soti jeul ko sul day dal di sax su ko defé non la baxé tam ci xalé yu xibon yi xalé yi nga xamni manam tay ji dañu xibon man nañ ci am seen yaay man leen ci outel lu ma juroom xop baxal 1 litre ndox tabal ko ci ñi koy nane kaas atay 3 fois par jour day tax xalé bi day évoluer ci gaw magay day bëgg lek te day sawar banté bokku na ci li nga xamanteni manam gom yi ñu tuddu ñu gom robalé da ngay dégg ñu la gom bi dé gom robalé moy lan moy gom bo xamanteni dé lay takaliko mom da nga ci yalla mussel xob bi ngay jël tuccu tuccel ko ba mu toj
3: assalamu alaykum ñu ngi nuyu ñëpp man la docteur ahmadou fall cissé nek endocrinologue diabétologue nutritionniste tay ñu bëggoon ñu waxtaan ci benn mbir mi nga xamanteni dinañu yitteel ñun ñëpp xamni ñu ngi jëm ci fête tabaski nek benn fête bo xamanteni dafa particulier ci côté dundinu doomu adama yi li taxoon ñu bëgg def vidéo bi moy xamnañ ni fête tabaski dafa nek benn fête bo xamanteni suñu mode de vie dina xawa soppek ci benn fan bu gatt dañ ci jëfëndiko ay mbir yo xamanteni leg leg mën na am ay jafé jafé ci wërgu yaramu askan bi mo taxone ñu ni dañu jëma def vidéo bi waxtaan ci ak askan bi ngir ku ci nekk mu ci jëriñu ci ni mu gëné inshallah comme fête tabaski ñu ko xamé fête la bo xamanteni dañuy ray ay xar lak ay japp lek des fois jëfëniko ay jus manam xétu lek yu bari dinañ ko waccé ci benn bis ay conseil yi nga xamanteni nak mën nañ ko ci joxé moy